0: ko murag wa di na gini siya mailisan
1: tungod kay na maibot si Mayor Badir
0: Malaco. Daghan po kayo project si Mayor Badir Malaco unya mga event o gadunay pista araw sa mga lungsod, hugyaw kayo makatawhan sa mga lungsod.
1: Yes, misinyas na si Elle and then more on update sa next program sa Tabina and other towns sa Zamboanga del Sur. Dayon, salamat kayo Mayor Badir Malaco and syempre ang iyahang kanang kuan singan anang kaabag ang sangguniang bayan
0: sangguniang bayan
1: headed by Vice Mayor at BB Clydeline Poloyapoy Pablo.
0: Og nausab dito si Mayor sa Lungsod sa Dinas si Eliezer Asoy.
1: Yes, naupo dito si Board Member
0: Luloy Poloyapoy.
1: Siyempre naman.
0: Mag-usa na ta.
1: Mag-usa ta.
0: Sa Asenso, Zamboanga del Sur.
1: And siyempre naman, namagoy ng utana nga diin na ang lungsod sa Tabina magpadayon ba daw nga si Mayor Samico mobalik dito kay ganahan daw sila nga magbalik-balik si Mayor
0: seafoods.
1: Samico
0: kay,
1: seafood. So, pwede namang logit sa kasangdo. Saang.
0: Lami kay lang seafoods ito sa tabi na.
1: Yes,
0: balik kami dapon.
1: Labi na naay kanaay naay kuan Biba Max. Grabe na ni.
0: Biba Max, grabe na gyud. Elias pagyod.
1: Mauna diha. Well, anyway, wala tayo time.
0: Wala tayo yung oras sa pag yung programang Ang Kakuhan. Ako ang higala sa kagira sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico. Siyempre pa sa Pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Rosera Sidilio. Siyempre naman ako si Redrio, kaoban ni Dodge Marzon, maingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
0: Asenso Pagadian,
1: Asenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2
4: L. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 101.3.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: 3.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Kagon?
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba na
4: yun. Baba na gikan mo kodiha
3: magparagis bila-bila herbal capsule na sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Music power. 106.3 FM.

0: 106.3.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
2: Today's best music.

0: Upgrade na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugay katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Mapalit sa mga butika.
1: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

8 after 9 in the morning. Magandang umaga po, araw ng Martes. Today is August 18, 2026. That's Jericho Rosales there with the bubuhos man ng ulan. Bubuhos ang ulan pero hihinto rin naman, di ba? Nakakatakot pag hindi huminto. Paano na lang kaya tayo? Magandang umaga again. Welcome to the Morning Bell right here on the DXCA 106.3 Bell FM. Murag tibok sa Buang del Surata, nag-ulan-ulan, no? So sa tanan nga mga medyo bahaunon, dili medyo, kanang mga bahaunon nga areas diri sa city at the same time sa tibok probinsya, please, dili magahigulo kung sa mga instructions from the local government unit, palihog o sunod dayon para dili ta magka-problema, ha? I was thinking, diretso-diretso na itong

It, pero at the same time, I was hoping also nga mag-ulan. Kay grabe ka, kuana, grabe ka uga ang ito ang mga kayutaan. Niya. Siyempre, prone to fire and all. So, ingon po ko nga, muulan lang unta gamay. May ulan dyan, hantod ka ron, gaulan paghihapon. But anyway, sige lang. Padayon lang ihapon tao. Ang choice, ana, mga eskwela, o trabaho, unsa may ato ang mga schedules for the day, basta mag-amping lang. Dili malimot nila sa inyong payong, o sa inyong hand jacket, o wala yung mga importante nga lakaw, stay at home, and enjoy this rainy season or this rainy day. Hopefully, things will get better later this afternoon. I don't know, pero ingon si Quiz J kaganina sa iyang report alas 5 nga mag-expect hapon tag-ulan because of the habagat and the localized thunderstorm. So, amping tatanan, we hope to have a much better weather in the coming days. Pero karon ug maunay weather tibok adlaw, amping-amping lang, okay? Mag-ubantahan tod alas 11 sa buntag. This is the Morning Bell.

9:23 in the morning. That's Michael Ruff for you with More Than You'll Ever Know right here on The Morning Bell. Sa mga nagbiyahe karon, I pray for your safety, especially ng aning weather amping kanunay, and sa ato ang mga drivers, sinahinay lang kay, you know, ingon sila danlog ang dalan pag ingon aning ulan.

0: 106.3.
1: Horas a las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Usana usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay Kayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
7: Said Health Report.
8: Health Report.
9: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan!
10: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng wrong fermenting, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sad Panyawan Capsule, hey, karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
9: Ang kay Piktibo, ug Milagroso sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
0: It's Annabelle on 106.3.

than you. 41 minutes after 9 in the morning, someone's asking for the title of the song. It's Of All the Things by Dennis Lambert, right here on Bell FM. I think this is an old song niya. Basi na mutana na buto ako, amigo. Wala pa ko na DJ, ni gawasan ng kantaha. Unha na di ka jong. Kaya mangutana na po di ka. DJ nakapagawasan ng kantaha. Wala pa. Ay, daggan kayong mga panghitaburong adlawang makapakurat. I really don't have the words. Basta, I think we just have to I think we have to monitor our kids all the time. Check on them. You know, they might be having some problems na dili nila maistorya sa atua. Basta. You know, we pray that our kids will be safe from all these things. Okay, daghan kaayong mga kuan manggod. Daghan kaayong mga influences nga dili nato ma-control at times. Muna siya. I don't know if you've heard the news already. Pero basta sa atong mga parents diha nga naminaw karon, I think the best thing right now is to check on your kids. Find time to, you know, to check on them if they are okay. Find time to bond with them. Okay, wala ta kabalo kun sa ilahang mga pressure siguro sa, you know, pressure sa ilahang mga peers, pressure sa school and all. So, moto siya. Anyway, 9:43 in the morning. Right here on the morning bell, ulan paghihapon. Although naaday mga lugar gihapon nga wala giulan. Dire pasalamat na lang gihapon ta kay dili ingon kadako ang atong mga problema sa pag-ulan-ulan compared sa Metro Manila. Usay bitaw kami, you know already, nabahauno na mong lugar. Sometimes it really gets into my nerves, no, nga magsigig buha and all. But thinking about the other people are experiencing mas hard pa nga situation kasi sa amoa. Mayingon na lang po kung sorry ka, you Lord. Diba? That's why, you know, let us not complain too much about what's going on around us and atong kinabuhi po. Usahay, maghuna-huna at ang murag daog-daog na gitas panahon ani. Kay pero tinagin natong naghanag problema. But sometimes when you think of other people who are much worse nga situation kasi sa atoa, makaingon, ragapuntag, salamat ka, you Lord, and sorry ka, you Lord. Nga medyo demanding ra kay ko, nakalimot ko nga mas naapay ubang tao nga naglisod kaysa sa ako ah. So padayon lang gihapon talaga sa akong everyday nga ginaingon ninyo, padayon lang ta sa atong kausas kinabuhi. Di ba na mahuman ang mga problema o mahuman na ang problema, pero later on na napoy laing maginagmay nga problema, mga lamas ra na sa ato ang kuano, lamas ra daw na sa kinabuhi ato na siyang gisahon aron mahumot po datong kinabuhi.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanatis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
3: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess sa buntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kibalkada, niya na ang BBC.lit Balita Alas Jess. Gawag tag na sa Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-import sa industrial manufacture hermetically sealed o heat-treated ng canned pork products na kanato gipunga sa pagpasulod sa nasud tungod sa hulga sa African swine fever. Mato sa DA, base sa ilahang rest analysis nga gihimo niya itong Enero, nakita nga gamay ra ang biosecurity rest sa maong mga produkto ilabi na tungod sa proseso sa heat treatment. BBC Daklat Balita, Alas Jess, Bagding, 17 Florence, Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: Okay, 13 after 10 in the morning. That's Stephen Bishop with Something New in My Life. I don't know what something new you are wishing for para sa inyong imuhang kinabuhi. But I wish it will be granted. And I hope it will be granted. And whatever it is, if mag-grant mangali, do not forget to pray nga imong magamit na sa maayo nga sa maayong sitwasyon, sa maayong tinguha ang imuhang mga gipanghangyo, ang imuhang mga gustong bag-o sa imong kinabuhi. And katong mga old nga parts sa imong kinabuhi or mga lessons, padayon lang gihapon, ibutang lang gihapon na sa imuhang huna-huna o sa imong kasing-kasing nga you wouldn't have that wish nga nag-grant if it were not, tama ba? If it were not for, you know, sa mga nahitabo in the past. And I hope that will not change you. Sometimes, malimot ra ba gyud ta, ma-overwhelmed ta ba sa ato ang mga gipangayo nga nahimong reality. So, dili nato kalimtan ug asa tagikan, dili nato kalimtan ang mga tawo nga nitabang nato. Although, dili gyud magyud ka ng ginapwersa, pero at least we will know, we will always look back sa tagikan. Kay wala to silang mga challenges, as I said, wala tong mga nahitabo. Dili ka maingon-ana, dili ka ang ingon-ana ka strong, dili ka ingon-ana ka appreciative, dili ka ingon-ana nga good person, but you've always been a good person. That's why you have those blessings in your life right now. So sa mga naghangad-hangad paghihapon, padayon lang gihapon ta, kay ang Ginoo dili man na siya kuan, dili man siya dalo. Ihatag na at the perfect time. So, akong igon bitaw before nga maybe dili pa gihatag sa Ginoo sa imuha because you are not yet ready. Dili pa ka ready. So, i-mold pa ka sa Ginoo nga maandam ka sa imuhang gihangyo niya. 10:15 in the morning, ulan-ulan gihapon. Ang atong mga jacket o mga payong ha. Dili kalimtan, bisan pag ganahan kayo mumulakaw, wow, lakaw lang hapon. Basta ayaw kalimot, magdala sa inyo, wala mong gusto. Palayon lang hapon mo, bitaw, ayaw kalimot, dala sa inyong payong, sa inyo mga jacket, or any panangga sa ulan. Kay, if ever, mga unsa mo diha, mga basa mo, hilantan mo, ubon mo na, di na mo kalaag. 10:15 in the morning. Let's pause for a break and be back with more of your favorite love songs right here on The Morning Bell.
1: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Hey, nay, uy, kung saan ang mungod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
5: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
5: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count.
3: So kadyo pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
7: Taas din sugar si mga asawa sa
3: 11.7.
7: Kagon?
3: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
7: Uning baba
3: na. Baba na. Gikan mo kodiha.
2: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
8: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

0: a las 10 y media.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: It's Annabelle on 106.3.

0: 96.3 Bell FM.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Music Power 106.3 Bell.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyo mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized nga calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa painyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O gang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.2 L.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip namang kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station and Baguette and no one else. Abangan niyang broadcasting company. Paboritos mga naman sa iyo, paboritos mga labas sa iyo. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man o ang station sa tanan. Ising it mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 11 y media.
2: 106.2 Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wakay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghinatingan, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dito, eh? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106.2

0: DMV Crew. 106 points.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zen Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
1: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Zed Liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Lock it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: 106.2. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.3

August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagding o kabulkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC.lit Balita, ala una. Malampusong gipahigayon sa OWA Pagadian Field Office ang OWA on Wheels com OFW Children's Circle con OCC. Sa barangay Pisaan din na Zamboanga del Sur aron mapadul sa mga pamilya sa OFWs ang mga serbisyo programa sa ahensya. Ihatagan sa mga espesyal nga pagtagad ang mga anak sa OFWs pinagi sa OCC na nagtumong sa paghatag og emosyonal na suporta, giya o positibong komunidad alang sa mga kabataan samtang layo sa nasud ang ilang mga ginikanan. Inyo na bati ang daklit balita, alauna ako sa Bagding Bay Dinua by Cheryl Unyot Lirazan. Nagang salamat ang mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan
2: 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC Taglit Balita alas dos. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga hinungdan sa pagpamusil sa usa ka estudyante sulod sa tulunghaan sa Zamboanga City kaganihang buntag. Lakip na ang pagkumpirma sa ihap sa mga namatay ug nasamdan sa maong insidente. Nagpagawas na usab og pamahayag ang maong tulunghaan ingon man ang City Government of Zamboanga kalabot sa maong panghitabo. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, dagang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106 points.

0: 106.5.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa,
1: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.2. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon na ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 3. Nadakpan na sa mga kapulisan ang 15 anyos nga child in conflict with the law atol sa manhunt operation sa Purok 3 Barangay Gasa, Lakewood, Zamboanga del Sur alas 11:00 sa buntag kagahapong Adlawa, Agosto 17, 2026. Ang minor de edad nagatubang og mga kaso nga may kalabutan sa rape ug acts of lasciviousness base sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 22 sa Pagadian City. Gidala ang maong CICL sa Lakewood Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug ikatakdang itugyan sa Local Social Welfare and Development Office alang sa hustong disposisyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: brand new track from Bell, huh?

0: Tell me who's the man, ugang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug singsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatun puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: 106.3
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.3

0: Tell me who's the man, ugang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
4: Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: ragis bila-bila
5: ragis bila-bila.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa kataklog sa long neck o duha katansan sa bisan-unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106 points.

0: remix by Pearl Boy. Okay, meme.
1: 106 points.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: Kabag di kabalgada, niya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Ugot nga nagpasidaan si Election Officer 4 Attorney Jed Labadora ngadto sa publiko ang anga vote buying o gavot sealing o saka election offense nga mahimong musampot sa legal nga mga silo batok sa mga malambigit niini. Gawhag ni Attorney Labrador ang mga butante nga dili mo dawat og kwarta o bisan unsang butanga bugti silang boto o gireport gilayon ang mga insidente sa mga otoridad. Sa gayon nga dunay mutanya kanila og kwarta aron suportaran alang sa barangay o sa guniang kabataan eleksyon. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence sa FIMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: 106.3.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.7
1: Seth, living testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
3: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya siya sa tunlan, wala naman.
1: Living testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.7
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
3: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa Ituriang Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies
0: 106.2

0: To the Lotto players, two numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambolito system play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 15. And the second number is 27. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 15 and 27 in exact order. Up next is your lucky 3 number game. Pero bago yan, quick break muna tayo. Narito ang isang paalala mula sa PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, purima ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tilar, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o sana'y gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Uh-huh.
1: Okay, kung tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Umsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2

Fergus Nation and Bag, Eddie, and no one else. Ang bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM. Mga bagong kanta,

August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Ania na ang pinakabag-ong klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado lamian na makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanda pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw po sa ako kisoon. Yung siya nga alimut ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabaks muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Yung after ko sa kabaks, pamilya ko sa panglawas, may yung mga pangihi. Wala yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, wala yung mga batiyon, buto-buto na dubdub. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginako ng bantay sa Bilabila, maayog yung kape ha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
4: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Banda.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan ko sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jikaw?
6: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silan ko.
10: Imo na ko checko. Pero, bakas ni anak ko. Dato na agad ka.
6: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Unsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni OG Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis Bilabila.
4: Ako station dili normal.

0: Well, ako mga anak, iban manog mga katul-katul. Taga-plus na ko atos, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga-Boston, Davao Oriental.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, Dili.

Pon mga mayong mayo pa yung kadlaw. Natuntalan niya na sa inyo. Galas kaginan, Ray Arellano uban ni Lloyd Gabiana. Okay mga ikalas, shoutout time. Shoutout niya sa New Bago Asturias. Si Joe Maranga, Paz Maranga, Oscar Maranga, o si Melvin Maranga, gikan ni Pedro Pusangi. Ah, Pusangi po nga si... Ugi kaya ugyaga po sa Lutupan, Toledo City. Si Redin Cabrera, si Boy at Badyala, si GC Baril ng Flali, si Victor Nanik Navarro. Ugi kaya po ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Una mga bumbero diya sa Topir Labaho, Danny Jones Buhawi sa April Ray Pungasi. Astang giga. Pakyaw ang pungasi, oh. Yan si Dario Suring, Gastolino City, si Punyot. Punyot Suring. Si Bagik Suring. Si Butoy, si Butoy Guring. Si Jose Lito. Huwag may napilita ng pilido. Gikan niya pa ni Pilido Pungasi. Samaw na to. Yan lang. Shout out to niya sa sila si Julie Arlan Balili. Pinanggara itong manager si Nilo Tadio, si Marilyn Kumpok. Lastly, Ann Gomez, Mr. and Mrs. Sudito and Flora Samong. Iko Tayros, Pahakakpa, Henry Yaon, si Matias, o si Ri Hurbuda, o si Ri Alfred Lino. Kika sa itong writer director, Bisay Powder, Uji Kumpok Rakasang, Bisay Bangag sa ilong. Okay, kutasa, ay asa naman ito akong kape? Paliho, girl, ay din na itong... Ha? Ay, nag-order na ta, nag-order na ta itong... Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Huwag niyo mga itong pang-power na itong pang-kwang kapsul sa ito. Paragis Bila Bila Herbal Plus Capsule. Herbal Plus Capsule. Huwag niyo tayo itong power na sobra as power. Wala kinumdum. Pero mga ikala, atong may dumduman nga sa paglanding yun nila ni Don Arturo sa Iligan sa umahan, nakita nila si Insi Kwakang nga daling mipalayo nga nakakita nila. Pero ila kining isundan. Kunya sa laing bahay no sab, miabot na sab ang atong bida nga si Jigo sa ilang mansyon. Uban nila ni Nonoy o Gian o sa iyang mahal nga takla. Samtang si Bogart, pwiting hinanuka nga natug sa ilang lala. Mibaba na tingali ang tamas kanahan. Kanyang mitog pa na. Nawa na, bangag sa ilong na. Balik sa panimayin nila ni Insi Kwakang na mulong si Don Arturo. Nga si Maria Picat lang ang yawi o ang tag-iyas ay ang dughan. Wow! Apan sa wadam hanga na itabo, akalit lang nagpakita si Maria Picat. Agay! Damgo lang kahaning tanan. Bino mga ilaato ni Stone. Ingunin ni itabo niya na nalagsumpan ng atong sugilanon. Budbod o bibingka.

0: Tiyan lang ang Delayla siya kung kinabuhi.
1: O ikaw ang Samson siya kung kinabuhi, Arturo.
0: Huh? Maria Picat?

0: Maria, pikat.
1: Buhi ka, Maria, pikat. Mahi di Laila.
2: Oh, Arturo. My Samson.
1: Apa? Ganong, nagpatuo ka man nga patay ka na.
2: Arturo.
1: Sayod ka ba? Kasanihan na balitaan ako nga patay ka na. Patay na sab ang akong gugma. Tungod kay ikaw lang ang tanan alang nako. May Delilah.
2: May Samson.

0: Sugar ko eh. Kalami sa Marok Bisaya, agi sa mau, humot kintangad.
1: Huwag gini mo, pasailo ang isul o ang liog.
0: Ay, asa ba to, Senyor Arturo, sa tuwing mong iyan?
1: Tuwa sa ilawom sa punuan sa bangka.
0: Nag-isgot siguro sila, silang mga kagahapon.
1: Maulang, maulang. Pilagkatong igod silang wak magkakita. Ha? Kamantay ka na.
0: Murag, ibati ko. Gikilig ko. Kanang, naamoy siyar?
1: Uy, gikilig. Ngitag siyar. Ano man?
0: Ay, kuan, inin yung kumas na kiligon, mangita na yung siyar.
1: Bangang kailo.

0: Sayon ka ba? Nga sabihang namatay ang akong ginikanan. Miuli na yung ko dito sa atong dapit, sa atong probinsya. Sa usalang kahinungdan o rason.
1: Unsang hinungdan?
0: Aron pangitaon ka.
1: Unsay rason?
0: Aron ipadayon ang naputol tangkog maog kagahapon.
2: Once there was a love,
1: Arturo,
2: deeper than
0: pero, lanong may palayo maga og nagpatuo pagyo kang patay ka na. Kanaligsan ko no kaog karayton.
1: Tungod kay sakitan ko sa imong pagbiha, Arturo. Og iisip ko na unta ikaw ang patay. Human ko di mo palahi sa adlaw pagidunta sa atong kasal.
0: Sa adlaw sa atong kasal, gipapili ko sa akong matapubring mga ginikanan. Kung magpakasal ko ni mo, dili na ko nilang isipong anak. Ugwa ko'y bahandi nga mapanunod nila. Ug talikdan.

0: kapsul sa pagkakaroon wala na competition di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya kadigig ko na wala ko mabati ng kaluya
1: napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus Paragis Bilabila tili na ka mag-agwanta pa ginama sa GFMQ Marketing.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Sa lagdoda, magpuyo kong pobre o bani mo. O tuod man, may ato ngayon ako sa simbahan, sakay sa kong auto. Kayandam kong talik na ng tanan, lamang matuman ang atong gugma. Ilabi pa kay nasayod kong nagsabaka at tong higayuna.
4: Wa pa ko malimod. Dito ko sa gawa sa simbahan ni Adong Higayuna. Og nakita kong mikaway-kaway ka na sa unahan, sakay sa imong auto.
3: Ni Adong Higayuna, wahay kabutangan sa akong kamipay. Kaya nakita ko ikaw nga nagsulog na og Buda, og andam na sa atong pagpaso sa altar sa kaminyoon.
4: Pero kalit nga may mibabag nga mga sakyanan sa imong gisakyan.
3: Og nanahog ang mga armadong tao og gikidnap ko. Akong nasayran nga sinugo na sila sa kong ginikanan og gidaha ko sa laing nasod sakay sa among private plane. Nasayod kong gisakitan ka. Pero sakit usab kayo alang nako Maria Picat. May Delayla. Kay sayod ka nga ikaw ang una o katapusan kong gugma.
4: Arturo, my Samson.

0: Ilaw na si mong pagduwa. Tingalig paninton ka. Loob ng gabi eh.
1: Hindi man paninton kayan at itaklo. Bugnaw man tayo or kundi ni kwarto na ito mansion ko.
0: Bitaw no?
1: Nakapadyay may na si Ming Polo Jacuzzi.
0: Nay, nanoktok. Ablihan ko na.
1: Opa, nako ate.
2: Tira, Pajigaw!
1: Ayaw.
3: Takla, para ay mo ni.
0: Jeko.
1: Hala na ko yung Jeko.
3: Para ay mo ni ha.

0: Na, anak kong ati takla.
1: Okay ra ka, takla? Para imo gyutong tanan kung ipamulong.
2: Ganahan ko.
1: Yes! Yes!

Grabeha naman ni Spokart. Naman na malangkok pa ni hapon. Hangturon na to, pamangihapong tonto. Pit kang itlog, be. Ay, ilong di ay. Oh, tugi hapon? Kani tinod-on ko na ni. Pit kang itlog, be. Da. Oh, grabe ho. Da pa man. Tug man gihapon. Uyoy, duda na ko ini da. Maumang ka ni ilang kiingon nga may baba ng tama. Hinungdan nga grabe kayong nakatug ang malditong pogart. May tug pa na.

0: Alam siya'y mong kasayuran. Ana-ana karoon si Diego sa atong mansyon. Ang atong anak.
1: Siya ang bunga sa atong pagminahalay.
0: Og proud kay ko sa atong anak nga si Iho Diego. Imugyod siya na padako nga matarong bisan paman nga wa ako. Buutan og mapuslanon sa katilingban.
1: Liwat kaayo siya nimo. Matinabangon og manggiloyon.
0: Tungod kay mas nindot batiun og paminaw. Nga ang grasya nga gipaambit nato sa Dios. Nasir nato sa uban. Nahimo kitang blessing kanila. Nakatabang ta sa mas nanginahanglan.
1: Abi mo, Arturo? Sige, intawon og pangutana bahin nimo si Jeko. Pero may pagid siyang ibuli. Anak ko no siya sa liking kawayan.
0: Mao ba? Oh, kaluoy taon sa kunguni ko iyo.
1: Og sa higayon nga mangutana siya bahin nimo. Magpatuo na lang intawon kong bungol. Aron kalikayan ang iyang mga pangutana.
0: Oh, pasaylo ako ninyo, Maria Picat. May Delayla.
1: Sa dihang nagpalayo ko, og nagpatuong patay na. Pero imo gihapon kong gipangita. Diha ko masayri og mabati nga matuod gayud ang gugma nimo. Alang kanako.
0: Kung bakat man, alang nimo ang akong gugma. Dan, sultihan ko ikaw. Sa tanang bakak, ikaw ang labing tinuod.
1: Arturo.
0: Mahimo bang musandig ka sa akong dughan? Sama sa tong buhat ka ni Adto. Sa dihang mga batanoon pa kita, nga puno sa gugma, sa usag-usa, Maria Picat.

0: Maria Picata, gusto kong masayod ka. Nga ang gugma mo, kalibutan ko.
1: O gusto kong masayod ka, Arturo. Nga ang gugma mo, kalampusan ko.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: 106.3
6: Oras, alas 7.
7: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco ug ni First Lady Ilang Ilang Ko.
8: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E,
9: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
11: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
12: Layunin
4: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
12: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang paladudunan. Si Kuya Boy po naman ang inyo po namang lingkod. Tara na, tayo po ay magkwentuhan. Ibahagi po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Itawag niyo po sa aming, sa ating programa ang inyo pong mga katanungan at ang mga testimonya. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan ngayon na. Meron po kayong nais na ibahaging kwento na magiging inspirasyon po ng bawat isa po naman sa atin. Itawag nyo na po yan, 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Napindot ni nanay, nag-call waiting. Call waiting yan, kuis. Tawagan mo ulit, kuya. Napindot yun. May napindot yun doon. Zero, nine, six, nine, two, two, six, nine, six, two, three. Ang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan. Tawag nyo na.

Ito na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol din. (Laughs) 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan.

0: 77.
1: Opo, kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, tatay?
0: Hindi pa nga, ang dami naman na inom kong kasi na kape. Gusto ko sana makatipon ng produkto ninyo.
1: Opo, opo, dapat po, tatay. At para kahit po papano ay matulungan po kayo sa inyo po namang iniinakaramdaman. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan, tatay?
0: Ang problema ko kasi apo, yung paa ko, malhid, at saka high blood.
1: Mm-mm.
0: High blood.
1: Namamanhid po yung paa po ninyo?
0: Oo. Oh,
1: oh. Apo. Yan po ba, tatay, yung pamamanhid, tsaka yung high blood po ninyo? Paano po ninyo nalaman? Na ano nyo po ba yan? Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
0: Oh, hindi pa nga. Sige ako na nakarinig sa program. Ngayon ako dial na
1: Pero lagi po kayong nakikinig sa ating programa?
0: Oo. Opo.
1: Opo. Doon po ninyo nalaman yung ating tungkol po sa ating rice coffee.
0: Kasi ang dami naman testimonyo ang narinig ko.
1: Mm-hmm. Patunay, kasi, yung patutuo. Opo. Opo. Saan po kayo sa Santa Cruz? Ano po? Santa Cruz, Davao, Del Sur. Ang mga nandito po kasi sa akin, ang alam ko po kasi, tatay, dyan po sa inyo Santa Cruz, meron na. Pero wala pa po ditong yung listahan sa akin. Pero ang alam ko po, dyan po sa, teka lang po, tatay, ha, i-double check po natin para sigurado po tayo kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating po namang rice coffee. Wait lang. Wait lang po, tatay, ha. At titingnan po natin yung ating po namang teka lang, ha. Wait lang po. Wait lang po, ha. At i-check po natin para kung sakali po Santa Cruz. Ano po, tatay? Santa Cruz. Che-check po natin. Apo. Wait lang po. Davao del Sur. Teka lang po, ah. Okay. Davao del Sur. Ang mga nandito po, tatay, sa Davao del Sur na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee sa Davao City, Bansalan, Digo City, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit?
0: Digo City.
1: Okay po. Malapit po kayo dyan. Okay po. Tatay, dyan po sa Digos, pwede po kayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Digo City sa Butika Shaolik Pai, Almico Drug.
0: Okay. Dalawa ang pagdan.
1: Opo. Alam niyo alam niyo po 'yon. Butika Shaolik Pai.
0: At saka Almico.
1: Almico Drug, opo. 'Yun po 'yun, tatay. Doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Itanong niyo po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
0: Hindi pa nga, pero narinig ko sa radyo yung kulay.
1: Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
0: Opo.
1: R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. So, yun po yung itsura ng ating rice coffee. At dyan po sa karton na yan, meron pong isang tasa ng, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buha mera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Yan po yung tatandaan po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali.

0: Meron po yan.
1: Ang narinig ko,
0: apo.
1: Oh, ang narinig ko po, ang meron, ano, sa Cotabato, sa malayo. Kasi, at saka sa Ginsan, ang narinig ko sa,
0: apo.
1: Sa radio.
0: Mm-mm. Oh, meron po doon kasi sa, ano? Apo.
1: Ngayon po nakapasok sa pagtawag sa iyo.
0: Tama po.
1: Oh.
0: Oh, sa Digos po, na. Digos City meron po doon. Mas malapit po ba 'yun sa inyo?
1: Oo.
0: Pwede po doon. Pwede po doon sa Digos City, pwede po tayo doon na pumunta. Gaano po kalayo, Tatay? Hindi naman gaano sobrang layo, magkano 'yung pamasahe?
1: 30.
0: Ah, okay lang naman, Tatay. Sige po. Pwede niyo pong puntahan. Tapos, meron po yung pong, ano, yung pong rice coffee natin, meron po yung laman ng 10 sachet ng ating rice coffee. Yung po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best.
1: Kasi, isang araw, mag-inom ako ng kape, 4-5.
0: Okay lang yun, Tatay. Kahit po, rice coffee po yung, kahit nga po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, yung 10 sachet na yun, sa isang araw, wala pong problema. Kasi wala po itong side effect, wala pong overdose. Herbal po yung ating produkto.
1: Kasi yung nakapasok, pag tawag ko sa inyo, yan gusto ko matatikin yung rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang kape na inom ko, yung...
0: Huwag na po natin banggitin. Sige po, Tatay. Makakatulong po ito sa inyo. Tapos, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, halimbawa nakabili po kayo dyan sa Digos, balitaan niyo po ako, Tatay. Tapos, habang kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, pansinin po ninyo, tingnan po ninyo, ramdamin po ninyo kung ano po yung mga pagbabago sa inyong kalusugan. Kung meron pong pagbabago, Tatay, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo. Salamat sa... ano, sa pagtawag ko, sa kanalaman ko na makabili ng rice coffee.
0: Yes, ako po, Tatay.
1: Thank you very much.
0: Salamat po, Tatay. Mag-iingat po kayo, Tatay Hill. Mag-iingat po. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. God bless po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Hill, mga kaibigan ng Mindanao, Davao del Sur. 77 years old po, mga kaibigan. At yun nga. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

magsisimula na po sa paghahanap ng ating rice coffin dyan po sa Digos, Davao del Sur. Kaya naman, doon sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, ano po, available po yung ating rice coffee dyan po sa mga butikang nabanggit po natin. At hanggat maaari po, kung napakinggan nyo po yan ngayon, dapat makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po nito dahil sabi nga natin, habang wala pa po kayong nararamdaman. At wala pa pong gaanong problema sa inyo po namang kalusugan. Nako, dapat makapagsimula na po tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At the same time, kung meron na din po kayong karamdaman, ito na rin po yung pagkakataon para matugunan po natin ang problema po natin sa ating po namang kalusugan. Sa pamamagitan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag nyo na po dito po sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Siyempre po mga kaibigan, huwag po ninyong kaliligtan din. Nasa mga butika na rin po, mga drug stores, tindahan, grocery stores, pharmacies, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh.
0: Hello.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nonita Del Monte po ng Samar. Di no. po ako makapasok kanina.
0: Okay lang po. Nanay, Nonita, saan po kayo sa Samar?
1: Sa Pinabak daw po.
0: Pinabak daw. Okay po.
1: Oo, dati na po akong user ng Rice Coffee.
0: Very good po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Sabihin mag-21 sa September.
0: Okay po. At kayo po ay may mga iniinda karamdaman?
1: Opo, dati na eh.
0: Dati, okay.
1: Napakabili na po ako ng 6 na box na po yung nabili namin eh. Nung asawa ko sa Lowry Store.
0: Mm-mm. Kumusta naman?
1: Medyo, yung unang naubos ko yung isang box.
0: Mm-hmm.
1: Magandang resulta kasi yung dati hindi ako nakakatulog ng maayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung mag-take na ako ng Rice Coffee, minsan mahindi ang tulog ko. Pero ngayon, parang ang daming lumalabas na ng mga sa katawang ko, yung may parang galis na yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung makati at saka ang mga buto ko, ang mga kalamnan ko masakit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagpa-check-up ako sa doktor, nagpa-ako doon, mm-hmm. nagpa-laboratory.
0: Mm-hmm.
1: Mataas daw yung maraming mga puro mga positive yung mga results.
0: Positive yung mga results. Ibig sabihin, matataas.
1: Opo.
0: Matataas, opo. Hininto nyo po kasi yung pag-iinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi.
0: Hindi, patuloy pa rin.
1: Lang po.
0: Nakakailan po kayo sa buong maghapon?
1: Lang 2 times a day lang ako umiinom po kasi pero, wala namang kaming hanap buhay na mga ordinaryong lang kami.
0: Opo, sabi po ninyo tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Hindi po ba naputol? Hindi po kayo naputol yung
1: hindi,
0: pag-iinom?
1: Hindi po. Hanggang ngayon po.
0: Hanggang ngayon?
1: Anim na box na po yung nabili namin.
0: Anim na box na. Ngayon po ay...
1: ang tanong ko lang po ngayon, kaya nga ako nag-text na lang sa inyo kasi hindi ako kanina makapasok eh.
0: Apo.
1: Yung may itatanong lang ako at saka ngayon parang bumabalik na naman yung dati kong iniindang karamdaman, yung hindi ako makatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mata ko minsan masakit at saka ang dami kong nararamdaman, marami akong iniindang karamdaman.
0: Mm-hmm. Opo,
1: hindi ko iniiwanan yung rice coffee. May mga maintenance na ako, may mga kasi nagpa-laboratory ako, nung humingi ako ng tulong sa DSWD na lahat yung mga exam ko.
0: Opo, yung mga
1: pero hindi ko pa rin iniiwanan yung rice coffee. Yung pa rin ang iniinom ko tuwing magkakape ako.
0: Tama po, dahil healthy coffee po yan.
1: Mm-hmm. Ang ipinagtataka ko lang po, mm-hmm. yung ang daming lumalabas sa akin na yung parang bungang aram, minsan ang kate,
0: mm-hmm.
1: tapos may, sa likod, sa may pigi ko, may parang makati kasi at saka masakit, yung tawag dito sa amin, yung balangaw.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kasi nung pinatingnan ko sa doktor, sabi ko sa doktor ko, sabi ko, Dok, pakitingnan mo nga ito kung ito, baka diabetic na ako kasi ang nasusugat na eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, medyo naghilom na, nawala na, pero masakit pa rin yung mga kalamnan ko, masakit pa rin.
0: Mm-hmm. Nanay, ano po yung mga kinakain po ninyo? Mahilig po ba kayo sa mga matatamis?
1: Hindi na po. Hindi na ako gaano kumakain ngayon ng mga kahit yung tinapay, yung dati pag umaga, yung pandisal, minsan nakakain ako ng 3. Hmm. Ngayon, kahit wala na, hindi. Hindi na ako. Minsan, hindi na ako kumakain ng kanin kasi ang dami kong iniiwasan. Hmm. Kaya lang minsan, pag parang gusto kong kumain, di ko maiwasan, tumitikim din ako.
0: Mm-mm. Sige
1: kasi
0: po.
1: Kasi yun, parehas din naman ang payo ng doktor.
0: Mm-hmm. Dapat po mag-iwas pa rin po tayo doon sa mga delikadong mga pagkain po natin. Lalong-lalo na marami na pong sabi nga po ninyo, positive lahat ng mga resulta po sa inyo. So,
1: matataas yung mga resulta.
0: Oo nga. So, kailangan po talaga na kahit po papano, ay maging ano po kayo, maging maingat sa mga pagkain. Kasi kahit nga po umiinom tayo ng mga gamot, tapos umiinom tayo ng ating rice coffee, kung hindi po natin babaguhin yung ating lifestyle, yung ating po namang nakaugliang mga pagkain na siya pong alam natin na nakakasira po sa atin, wala din pong mangyayari. Patuloy po yon na mangyayari yung mga paglabasan po ng mga iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi hindi natin tinutulungan yung ating sarili. So, kailangan po na may ginagawa rin tayo. Hindi po yung sabing, sige lang, kain lang, may gamot naman. Hindi po yun ganun. Kasi kapag...
1: Hindi naman ako ganun.
0: Opo. Kaya iiwasan pa rin natin. Talagang iingatan po natin yung mga kinakain po natin.
1: Medyo may ipinagbago na kasi yung mga binti ko noon, dating malalaki at namamaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, medyo naglilitawan, naglalabasan pati yung mga ugat. Wala, medyo may okay. Maganda okay rin ang kinalalabasan.
0: Mm-mm-mm. Tama po yun, nanay. So, kasi hindi naman po kasi ito, nakaka-anim pa lang po kayong sachet ng ating box ng ating rice coffee.
1: Box.
0: So, hindi po kasi ito instant. Ano po? So, ang iba nga, inaabot po ng taon bago po nila maramdaman yung bisa at galing ng ating rice coffee. So, ganun po yun. So, kailangan po talaga na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Okay po.
0: Okay po. Tapos, iwas po sa mga pagkain na alam nating bawal po sa atin. Ano po?
1: Okay po. Yung itlog ba? Pwede ba kakainin yung itlog?
0: Okay yun, nanay. Wala naman pong problema doon. Basta wag lang pong araw-araw at wag lang oras-oras.
1: Okay. Apo. Kasi ngayong tanghali, mahal kasi ngayon ang isda dito sa amin.
0: Oo nga po. Tama
1: dito
0: po.
1: Dito lang kami sa barangay lang kasi kami, malayo kami sa dagat. Yung mga naglalako lang ng mga ng isda. Ang mahal. Ang ginawa namin, nagulay na lang kami ng gabi at saka hinaluan lang ng iba't ibang mga gulay na
0: daon-daon. Okay yun, nanay. Focus
1: dito
0: tayo.
1: Dito bawal lang ang gabi, yung dahon ng gabi.
0: Hindi po. Focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Yun po yung maganda.
1: Okay po.
0: Okay?
1: Yun lang po. Kaya ako nag-text. Kasi hindi ako makapasok kanina eh.
0: Mm-hmm.
1: Iniwanan ko yung paghuhugas ko ng mga pinggan.
0: Mm-mm.
1: Kasi naririnig ko na yung sa radyo.
0: Apo.
1: Kaya lang, hindi ako makapasok, hindi ako sa tawag.
0: Apo.
1: Buti na lang, salamat po na sinagot yung ko.
0: Yes, text. Apo. Ganun po kasi nanay, sabi ko nga, kung halimbawa, wala po kayong pantawag, mag-text lang po kayo sa amin. Text lang po kayo sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo during our program para magkausap po tayo.
1: Salamat po. More power po.
0: Salamat, Nanay Nonita.
1: God bless.
0: Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo.
1: Okay, mabuhay.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Ang kaibigan si Nanay Nonita ng... pinamakdaw summer. Okay, so yun po ah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan kalusugan na pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag niyo po ang inyong po mga kwento at pag-uusapan natin. Sabi ko nga, text lang po ninyo at kung gusto niyo po kami yung tumawag sa inyo, text lang po kayo at kami po yung tatawag po sa inyo. Sabihin niyo lang po, Kuya Boy, patawag naman. Di ba? Kami po yung tatawag sa inyo, ha? Sige. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At salamat po sa lahat ng nakatutok. Ano po sa ating po namang programa. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Oras, alas 7 in media.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot namin mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, there na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagpo no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis pila dila please sa hiraw pauses ko anako 5-7
3: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinuod na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya sa Seth Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
7: Eric Ko, yabasarang gani.
5: Living Testimonies.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-iisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng plema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.

0: si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Papaminod sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

sa panahon karon, naanda na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasi natiyanay katong wala pa kag gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Nya makasaka ko, makalog sa... Oh, bukid drawan eh. Gani ay. Nag...
5: Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ana nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Hmm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana ay, pati na yahay.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Uy, magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo lang?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pilay mo idad?
6: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
10: 106.3.

0: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
0: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gihag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's the perfect day to indulge yourselves with good vibes and win cash prizes because it's Big Time Tuesday, August 18, 2026. The week has just started and to spoil you this evening, talaga namang nag-uumapaw ang instant cash prizes na aming ipamimigay. Umuulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa pero dito sa PCSO Lottery Draw, bubuhos ng swerte at babaha ng mga papremyo. So join na muna sa Lotto Barkada and we'll double the fun tonight. Ako po at si Nika ang makakabanding ninyo ngayong gabi. Good evening, Nika.
1: Good evening sa iyo, Jerome. And shoutout po sa lahat ng Lotto fans. Kumpleto na ba ang tickets nyo? Chill lang kayo dyan and get ready to bag tonight's awesome triple treat. Buckle up dahil sunod-sunod nating bobolahin ang winning numbers. At malay nyo, in just a few minutes, baka millionaire dreams nyo na pala ang matutupad ngayong gabi.
0: And before we even get to the winning numbers, congratulations na po kaagad sa inyo. Sa pagbili pa lang ninyo ng bawat ticket, instant winner na kayo sa Charity Works. Sa mga hindi pa nakakaalam, bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan ng PCSO para sa charitable programs. San ka pa, di ba? Winner na sa mga papremyo, champion pa kayo sa pagtulong sa kapwa Pilipino.
1: Pero mga kalaro, let's be responsible players. Remember, 18 years old, pataas lamang po ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Play smart, play safe, and play responsibly.
0: And now, let's get this Big Time Tuesday party started. Attendance check po muna tayo. With us tonight is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. At present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir.
0: To make sure na pantay-pantay ang inyong chance ang manalo, nagsasagawa po tayo araw-araw ng pre-draw procedures. Every morning po yan, para sa naging paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, the excitement is about to explode because the winning numbers are just moments away. Handa na ba kayo sa mga loto papremyo?
0: Then get your tickets ready, feel the thrill, and let's turn this Tuesday night into a winning moment. Tara na! Let's play Lotto!

0: Winning numbers, we have 18, 16, 12, 32, 6, and 24 in any order for the jackpot prize of 25,278,389 pesos and 75 centavos net of the agent's prize commission. Huwag palampasin ang biggest catch of the night. We'll play for the Ultra Million jackpot after this break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon ha.
3: Ma'am, guarantee letter niyo po.
4: What?
5: Cover na po lahat ng PCSO.
6: Makaka-uwi ka na!
7: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: And we are back with the Ultra Million Jackpot. At dahil wala pa rin nanalo noong linggo, tonight's Ultra Jackpot Prize is 218,885,620 pesos and 58 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Pilipinas Ultra Lotto draw na. This time, 58 draw balls numbered 1 to 58 ang nasa loob ng draw machine. Still, machine lang ang pipili ng 6 winning numbers. The first number is 43. Sa jackpot bearing games ng Lotto Pagati, equal yung jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 44. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto. Pag 3 winning numbers ang nakuha, panalo kagad kayo ng 100 piso. The third number is 19. Got 4 winning numbers sa Ultra Lotto. 1.4 million pesos ang paghahatian among the lucky winners. The fourth number is 36. At sa lahat ng makakakuha ng 5 nanalong numero sa Ultra Lotto, 1.5 million pesos ang paghahatian ninyo. The fifth number is 12. Sa mga hindi pa sumubok maglaro ng Lotto, try your luck na. Tickets are available sa authorized Lotto outlets nationwide. And the sixth and final number is 1. Muli po ang ating Ultra Lotto winning numbers ngayong gabi ay 43, 44, 19, 36, 12, and 1 in any order for the jackpot prize of 218,885,620 pesos and 58 centavos net of the agent's prize commission. Congratulations, lots of winners! Pero simula pa lang yan ng buhos ng papremyo.
8: More games and more prizes await you sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
9: Pwede po bang makabili ng ticket?
10: Ay iho, sinong kasama mo?
9: Wala po, ako lang.
10: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
9: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
10: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
9: Okay po. Salamat.
11: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.

Maraming salamat po muna sa lahat ng bumili ng 6D Lotto tickets for tonight's draw. Ang Net Charity Fund na malilikom ay ilalaan ng PCSO para sa mga programa ng Quezon Institute. Samantala, umabot na po sa over 7.1 million pesos ang 6D Lotto first prize na hindi pa rin napapanalunan as of our last draw. To win this, kailangan lang mag-match ang 6 numbers nyo in exact order sa winning combination. Good luck, 6D Lotto players! At narito na ang 6D Lotto winning combination. The first number is 1,

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

sakit sa kaunuran, bukog, ugat, dugo, panit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag tigulang ayuha o Diyos maluoy ka. Ug pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoong Kristo akong giabog ug ginginlan amada tay espiritu masakit ug mabalantian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ug ayuha sila maluoy ka. Ug bag-uha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ugluwas sa o Diyos ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ila makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug mualagad kanimong tinudanahi. Kaloy iusab ang tanang ipablisingan sa mong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagrosog epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalay kong kaso walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong ipasalamatan si Milagros Tapicapa uban siyang pamilya sa Barrio Biga, Toledo City, ni Ricardo Tribunalo uban siyang pamilya sa Panliwad Unwan, ni Floripi Sanupaw sa Das Lutupan, Toledo City, ni Janito Flores uban siyang pamilya sa Poblasyon Aloginsan, ni Ralph og Maricel Basiliuti sa Aper Katugasan Kanasuhan Karkar, ni Nanay Preding og Tatay Dumi Alcober sa Kamugaw Pinamungahan, ni Mila o Filipe Basiliuti sa Aper Katugasan sa Dela Calzada o Labrador Family, ni Rita Tapik o Anita Imbalsado, ni Junel Matos, ni Tatay Jesus o Nanay Lucia Matos sa Lipaton, ni Tatay Jesus Ambila, Jenny Sherlyn Haslin o Ariana, ni Jocelyn Arnolfo, RG Gayas, o ni Sonia o Jolito Margaha, ni Nanay Lita o Tatay Eldi Bertusio sa San Isidro Calatrava, ni Tatay Basilio ug Nanay Alejandra Rabago sa Bagakay Calatrava, ug ni Angelina Badilie sa Dulis Calatrava, ni Rodilo Bilar sa Masolog La Castellana, ni Yoyek sa Canlaon City, ni Ramon ug Gregoria Baco suban sa pamilya sa Manggahoy Paliran Balihermoso, ni Bergie Bilio sa Masolog, ni Jimmy Boy Buranti sa Canlaon, ni Adelaida Tihidar ug ni Jocelyn Letihio. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Agosto 19, adlaw ta nga Miyerkules. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City karong alas 8 sa buntag. Unyang alas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Ug unyang alauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Ug unyang alas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha sa may monumento nga bulkan. Ug mangadlawa, Agosto 20, adlaw nga Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, doon sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, doon sa Central School. Pagkalas 12 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Agosto 28, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag.
dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagka alas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagka alas 10 anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, diha dool sa May Taklobo at Bang sa Robinsons. Pagka alas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 29, adlong Sabado, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy. Alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, loyo sa high school dool sa LBN Apartment. Pagka alas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, loyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagka launa sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte at bang sa Municipal Gym. September 1, adlaw Martes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. September 2, adlaw Miyerkules, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagka alas 10, anha ako sa District Plaza sa Turel, Davao City. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagka alas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagka alauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 3 sa adlang Huwebes, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza dool sa Ardi Ponsyap. Pagka alas 6 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pirira Street, Magupo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagka alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Roma Beach Elementary School. September 4 sa Compostela na Bunturan o sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. September 5 sa Panabo o Santo Tomas. Og niining automatic kung niining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kita pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kaya ang bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto mga igsoon, ato kining gigahin nga mga bulan din atong gisaulog ang atong ika-24 kaanibersaryo alang niining bulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang niining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. Pwede usab ka nga mo-order sa atong mga lanas o libog sa atong mga haplas pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01.

0: instances, ano na po yung mga lugar nga nakasinating mga pag-ulan diha sa inyo ha, mga areas of responsibility, mga kabagting o kabalgadas. Alas 5:16 na, ninis tong tulumanon din kagahapon na ukay ang kaning katawhan, lakip na usab ang syempre, dalit naman kay mo katag, mukuyanap ang mga taho nunot lagi sa social media, pero adunay nahitabo nga pag-pamusil dito sa usaka tulunghaan mga kabagting o kabalkadas dito sa Zamboanga City. Diin na to nga sayran ang maong detalye kay basis sa nakuha nga taho ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan nga CDRRMO. Dili pa di ay sa balita pa di ay ni Bagting 28 Kimberly Namuag. At itong isunod, standby lamang mga kabagting o kabalkadas, kayo naho na itong update against DepEd. Mikan kay doon na pa EDCOM 2 nanawagan sa mas ligon nga proteksyon sa mga estudyante karabot sa mga krimen sulod sa eskwilahan. Mikan kay doon na pipila ka mga natala mga kabagting o kabalkadas. At ang detalye sa mong balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Nanawagan ang Second Congressional Commission on Education kon EDCOM 2 ug dinali ang aksyon aron masiguro ang kaluwasan ug ayuhan sa mga estudyante sulod og gawas sa eskwelahan, ilabi na sa mga makalilisa nga panghitabo sa mga eskwelahan sama sa shooting incident sa Tacloban City, stabbing incident sa Bacolod City, Cavite City, General Trias ug ang nahitabo nga shooting incident gabong adlaw sa Zamboanga City. Gipasiugda sa EDCOM 2 ang panginahanglan sa psychological first aid ug uban pang mental health support alang sa mga apektadong komunidad, lakip ang mga estudyante, magtutudlo o pamilya. Lakip sa mga lakang ilang gipangayo ang mas striktong pagpatuman sa anti-bullying policies, sa pagbaligon sa mental health support, mas luwas nga learning spaces o pagpasa sa school safety bill. Matod sa EDCOM 2 ang matag Filipino learner, angay makakaton sa luwas, suportado o maayong palibot diin sila mutubo o mulambo. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Ayan mo ito yung mga pag-auhag. Labot ni Adtong nga mong panghitabo. Apan ania ang detalyo sab kay may kalabtanan ni Adtong nga panghitabo kay CDRRMO Zamboanga. May kumpirmar nga duha patay gusang samdan sa pagpamusil sulod sa tulunghaan sa Zamboanga City kagahapon. Ania ang detalyo sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
3: Gikompirmar sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO Zamboanga nga duha lamang ka individual lakip ang gingong shooter ang namatay samtang usang nasamdan atol sa shooting incident sulod sa Ateneo de Zamboanga University Tumaga Campus alas 7 kapinkon kulang kagahapon sa buntag Agosto 18, 2026. Sumala sa Zamboanga City CDRRMO Head Dr. Elmir Apolinario, duha ang nakaabsan sa crime scene samtang duha ang gidala sa ospital din ang usa nini ang nasamdan samtang ang usa naglisod og ginhawa. Gitabangan usab sa CDRRMO medical team ang 21 ka estudyante nga nakasinati og panic attack, anxiety o gagmayng samad atol sa insidente. Gipahimanguan sa City Government of Zamboanga ang publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagpakatap sa dili beripikadong impormasyon, mga hulagway o video nga mahimong makapalisang o makabalda sa imbestigasyon. Padayon ang lawom nga imbestigasyon sa insidente ug giawhag ang publiko nga mosalig lamang sa opisyal nga impormasyon gigikan sa City Government, kapulisan, administrasyon sa eskwelahan ug uban pang otorisadong ahensya. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Otoy klaro nga pag-auhag mga kabagting o kabalkadas. Nga ito lamang mo sa mga legit nga informasyon nga daghan na kayo ni Katap nga nasa social media bisag unsa na lang nakabutang. Ano na pa yung mga armas nga dagway sa mga armas nga gipakatag mga kabagting o kabalkadas. Pero ang inyo haragid ng kuhaan sa inyo mga kasayuran kung naamo sa social media nagbaba dito ragid sa mga legit gikan sa eskwelahan sa Ateneo de Zamboanga nga page dito sa buhatan sa kapulasan sa Region 9 o galakit na usap sa city disaster dito sa Zamboanga City o wala na ilain pang uban o gay nagpadayon pang investigasyon. Awag lang po nato nito nga mga ginikanan diha kung galing ng ang inyong mga anak, kanunayan nga i-check kung biktima ba siya sa pagpambuli. Okay ba si kumpi?

0: Virginia.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: MC1 Hardware.
1: 106.2 Ay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang family planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
11: Radyo Magbating
12: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Balik ta mga kabagting o kabalkadas, din sa ito ang pagpanaguban na din ipagyapon sa lanog sa bagtingan halamayang pagpaminaw na ito mga karon pa lamang ng mata, karon pa lamang nakatune in, may buntag kaninyong tanan. Huwag ang inyo ha, mga greetings dia, ipadangat na, isulat lang na dia sa comment section, kaya ito na ng basahon. Kabagting o kabalkadas, standby lang na dihang napita, kaya ito nang hatagan ng pagtagad sa di patamahuman ining atong programa. Ining atong tulumanon, padayon paghihapon nga gipalo yuhan sa mga nag-abag nining atong tulumanon. Syempre ni atong mga kanunay lang dali ra kay nga kanabitong mabalaka kung ano na yung mga text messages nga madawat. Ay baka dali ra gyud kay pangmotoo kung unsa man ila mga nadawatan nga mga mensahe gikan na sa social media. Di ba kasi nagkadaiya mga kanabitong matang sa scam messages. Lagi pa'y magnuan mo sa National Telecommunications Commission nga mag-maampingon. Di magpataka o click, di magpataka o kuhan ka na bitong open-open na mga gipadangat ng mga link sa mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay nag-kuyana pagyapon ang mga scam messages o malisyoso ng mga links nga nag-lapnag pinagi sa messaging o text messaging o online platforms. Ano na mga mensaheng nagpakaroon nun nga gikan sa bangko, ahin siya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilad o diin ginahangyo ang tanang katawhan. Kanili gid na magpataka og entertain sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password, baka ayun gihatag og paniguruhang ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Palihog i-report tayo na nato sa nahingtungdan mga service provider diba ka sa NTC Region 9 aron nga kini ang gilayong maaksyonan mga kabagting og kabalkadas, kaya hindi ta mabiktima ani mga scammers nga diin dawat lang og limpyo, diba? Dawat lang yung glimpyo yun. Maura gini ilaha. Ingon man, gato mga nahutda na po diha sa ilahang mga tubil. Gusto magpatubil o gusto maka anabitaw makapalit makag bago nga set sa kanang lungagan, lutuan. Kay sige, ulan-ulan niya, mabasa ng kahoy. Hato lang sa kuan, Petron Gasol Station. Lagi panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o ang iyang anak nga si Clarissa Bahamonde. Alang na itong gustong magpatubil ha, or mo palit og liquefied petroleum gas o LPG doon na sa Petron Gasol. Alang ilang mahimutang sa tapad sa DBIM ang ilang main branch, ang samtang ang iduhang branch ay na mahimutang sa Duterte gatas sa dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta o mga doon yung mga branch na mahimutang sa SMC College, doon na po yung mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Alas 5:31 na mga kabagting o kabalkadas. Ikaw na sa Bang San Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst o kung bukol-bukol. Magin na importante mga kabagting o kabalkadas nga doon na mo ikapartner. Tumor, katong mga polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, guban pa. Tungod kaya ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, ang milagrosong kapsula na produkto sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak. Magaling!
12: Nagpaminaw ka mo sa lalo sa bantingan.
0: Ani na tas mga nakahanay nga mga balita dinis tong pagbanag-uban. Unahon na to ang mga natala gikan usab sa mga report nga nahipos ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan. Aga kini ang may kalabtanan sa accomplishment. O gumikan kay kapin sa 600,000 nga smuggled nga sigarilyo na confiscate sa Zamboanga del Norte. Suspect na dakpan. Ani ang detalye sa maong balita.
12: BBC Live Report.
13: Nakumpiska ang 600,000 kapin nga kandidat sa gituhang smuggled nga si Guerrillo. Pinagis mga otoridad atol sa checkpoint operation sa Barangay Gatas, Kalawit, Zamboanga del Norte niadtong Lunes, Agosto 17, 2026, na intercept ang usa ka ito mga Mitsubishi L200 pickup nga gimaneho sa nagngalang Pilardo, 26 anyos ug residente sa Zamboanga City. Sumala sa initial nga report, bisulay ug likay sa checkpoint ang driver, apan gikukod kinis mga operatiba hinungdan sa pagkasikop sa suspect o ang pagka-intercept sa sakyanan. Sa inspeksyon, nasuta sulod sa pick-up ang 580 karims sa gitohang smuggled nga sigarilyo nga dunay gimanaban ang kantidad nga 664,680 pesos base sa standard price index sa Bureau of Customs. Ang suspect o mga nakumpiskang sigarilyo nanas kustodiya sa Kalawit Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa tukmang kaso. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
0: Accomplishment kato mga kabagding o kabalkada. So, congratulations mga naning kamot ng mga operating team. Sa Pikas Bahin, Diritas Pagadian, gumikan kay duha ka single motor, nagkabanggaay. Sama yung nangahayad sa dalan mga kabagting o kabalkadas dahil sa may barangay Balintawak, sakop din sa syudad. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Zofima.
14: BBC Live Report.
15: Daling gidala sa pinakadol nga balay tambalanan ang duha ka mga driver human kini nga nawad-an o mga panimuot gumikan silang panagbangga sa samtang kini ang nagmaniho sa ilahang single motor pasado alas 8 kagabi sa may barangay Balintawak sa intersection road. Gingon nga ang duha ka mga single motor kini ang gilangkuban sa usa ka Honda XRM nga dunay color combination nga pula ug puti nga dunay plate number nga J11 na 73G o usa ka Raider 150 nga kulor itom ang kulor nini o walay naka-attach nga plate number. Gingon na nga gumikan sa kakusog sa impact managsama nga danyos ang nasangpit nga single motor o gagani laki posab nini nga nakabaton o bunog sa nakalawasan ang angkas sa usa sa mga single motor. Diin sa kasamtangan ang mga asakay nini paday na sab nga nagpaalim sa balit ng balanan o gingon usaba ang duha ka mga single motor giingon nga nakaroon sa kustodiya sa buhatan sa kapulisan na alang sab sa ilahang pagtipig. Pahimang noon na lamang sa mga otoridad ngadto sa mga motorista nga sa ilahang pagbiyahe matag adlaw kinahanglan na nga mag-amping o gingon man dili magpakusog sa pagpadagan aron makalikay usab sa disgrasya sa kadalanan. Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting
0: 106.0 FM. Round 2 paghapon sa tumpag pinaguban dinis sa Landog sa Bagtingan sa Pikas Bahin sa mga balita at tubutan sa sulo. Ikan kayong update dito mga kabagting ang kabalkadas labot gapon ining accomplishment 194 million nga kontrabando na kumpiska samtang 24 ka-individual na dakpan sa Naval Command dito sa sulo. Ani ang detalyes, balita, tumbalikan sa Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan.
14: BBC Live Report.
13: Nakumpiska sa managlahing operasyon sa Naval Command Western Mindanao ang mga smuggled nga sigarilyo ug mga sakayang pandagat nga mukabat sa 194.6 million pesos ang kinatibok ang gibanabanang kantidad sa kadagatan sa sulo alang sa bulan sa Hulyo ug Agosto. Sa pinakabagong operasyon niya tong Agosto 14 na intercept sa Naval Task Force 61 ang usa ka watercraft sa kadagatan sa Buton Mahablo parang Hulu Sulu nga gikargahan og undocumented foreign brand nga sigarilyo nga nagkantidad og 170.14 million pesos samtang gibanabana usab nga 1.5 million pesos ang kantidad sa na-intercept nga watercraft. Nasikop usab sa operasyon ang 5 ka crew members og 19 ka laborers samtang ang mga nakumpiskang sigarilyo og watercraft gitugyan ngadto sa Bureau of Customs Port of Zamboanga alang sa hustong disposisyon. Nagsunod kini sa operasyon sa NCWM niya tung Hulyo 29 sa kadagatan sa Simisa Island, Sulu. Di nakumpiska usab ang mga smuggled nga sigarilyo o usa ka motorized bangka nga mukabat sa 23 million pesos. Padayon karon nga gipauntan sa NCWM ang Maritime Patrol o koordinasyon sa mga law enforcement agencies aron mapugngan ang smuggling o guban pang illegal nga kalihukan sa kadagatan sa Western Mindanao. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
0: 106.0 FM. Radio Bagding. Alas 5:38 na mga kabagting o kabalkadas, motoy balita usab accomplishment sa mga otoridad dito sa Sulu. Tawag-tang at dusdugang pangbalita kay tricycle driver dakpan sa drug buy-bust operation sa Tukuran. Huwag ang detalye sa report ni Bagting, this is Chef Lorenz of FEMA.
14: BBC Live Report.
15: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa Osaka tricycle driver human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug buy-bust operation particularmente sa barangay Kamanga Tukuran sa Bangid del Sur. Nakuha siyang posisyon ang pito ka sa shes sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs para finalias siya. Sa kasamtangan kinigibalog na sa Tukuran Municipal Police Station na o gagikatakda nga kini pasakag kasong paglapas sa Republic Act 9165. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita, wala hitungod kini sa nagmikabat sa 41 ka mga pamilya ang gipa-evacuate gumikan matutpa sa kanasinatian nga pagbaha dito sa lungsod San Pablo Zamboanga del Sur nga kini ang gilangkuban sa 41 ka pamilya og iunman ni kaba sa 154 ka individual nga luwas matutpa nga naka-evacuate human kini naapektuhan sa pagbaha gumikan sa walay hunong nga pagbundak sa ulan particularmente sa may barangay Marcos Village San Pablo Zamboanga del Sur kagahapon kini sa buntag gipahiklin gumikan sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. Matod pa nga kini ang pinagi usab sa paningkamot sa San Pablo Municipal Police Station inabangan na sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o ingon man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o guban pang hutong sa mga concerned agencies o gagitambagan usab ang mga katawhan nga mga nanimuyo sa low-lying areas nga kung ugaling padayon nga makasanadig pagbundak sa ulan o kusog ng pagbaha gilayon nga manghikli naroon usab sa ilahang kaluwasan. Oga may nalaman gumikan kay kagahapong adlaw sa paghikli na walay natalang casualties gumikan na sinasinatian ng mga pagbaha. Bagting, 17 Florence of FEMA sa BLFM, Ugradyo Bagting.
11: 106.3 Radyo Bagting.
0: Aga Bagting ang kabalkada sa mga mga balita gikan usab sa kanibitong mga nadugang nga natala gikan sa journal sa Zamboanga Peninsula. Pero subo nga palandungon po na doon ay kanibitong truck sa GNT nagbong diya sa may kanibitong asan yung napita area diya sa may National Highway dalapang labangan sa Zamboanga del Sur. Oga may nalamang gumikan kay wala in taon na puruhi ang usa ka panimalay dayon na say prosab ang mga naas mao nga panimalay mga kabagting ug kabalkadas. According pas na uploader sa Medtech Wanderer na ang driver ang kinibitong naa usa so ang driver ang sakay sa GNT nga truck mga kabagting ug kabalkadas. Pastilan na mga gabi na nakin magayo na kaning kanabatong singala na ni kada mga nanimuyo daplin sa highway ba okay delikado kayo ang dunay mga ingon ini nga mga panghitabo GNT nga sakyan na pudtong nalambigit mga kabagting kabalkadas pero walay mga kinabuhi nga nakalas. Alas 5:41 na dinis tong pagbanaguban sibyaan paghihapon sa Radyo Bagting ug Bell FM dugang pang mga balita. Anito sa report ni Bagting 27 Daryl Aya ay Tukuran gyapon ni kabagting. So may kalabtanan ni ining accomplishment sa gyapon kini sa mga otoridad. Tungod kay matud palagi ang iyahang headlines nga nagganayon. Shabong og mga buhing bala na sakmit sa Tukuran. Ania ang details maong balita.
14: BBC Live Report.
16: Nasakmit sa mga otoridad ang gituwang Shabu og buhing mga bala atol sa pagpatuman sa search warrant batok sa 38 anyos ka bag-ong nailhang street level individual alas 4:50 sa kadlaw ni atong Agosto 18, 2025 sa barangay Kamanga, Tukuran sa Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, 55th Special Action Company, 902nd Maneuver Company, RMF B9 o pagtukuran Municipal Police Station o Bansa Coordination sa PDEA 9. Na-recover atol sa operasyon ang unom ka hit cell sa Shea nga doon na gituang shabu o gonsi kabuhing bala sa kalibre 45, lakip na uban pang mga butang nga gituhang may kalabutan sa mga paglapas sa balaod. Wala sa napay tamaw suspitsyado sa dihang gipatuman ang search warrant. Ang mga nasakmit nga ebidensya sa droga gitugyan sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City alas sa forensic examination. Ang tanang nakumpiska nga mga butang ana nakaroon sa kustudiya sa Tukuran Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay, Isabel FM o Radio Bagting.
0: 5:43 na mga kabagting o kabalkadas. Dini sa itong pagpanaguman, may hata mag-commercial break. Ito na ang tiwaso ning Usaka. Reporto sa Gikani Bagting 28. Gumikan kay konsihal sa Radyo Buayan na Kalinggawas gikan sa ambush. Ania ang detalyes balita.
14: BBC Live Report.
9: Nakalingkawas ang usa ka municipal councilor sa Raha Buayan, Maguindanao del Sur, human gipusil sa wala mailing mga armadong lalaki samtang sakay sa pickup truck dito sa National Highway sa Barangay Tinomeges sa Lambayong ni adtong Lunes sa buntaga, Agosto 17 tuig 2026. Giilang biktima nga si Sangguniang Bayan member Bin Nasref Buayan Toto Ben Silungan. Sumala sa Lambayong Municipal Police Station na naitabo ang pagpamusil pasado alas 8:45 sa buntaga samtang pauli si Silungan ug iyang mga kauban padulong sa iyang opisina gikan sa Tacorong City. Matod sa konsehal, nakamatikod siya ug usa ka lalaki nga anaa daplin sa dalan sa dihang niagi sila sa maong lugar ug ilayong gipusil ang ilang sakyanan. Tulo ka balang milapos sa pickup truck apan swerte nga wala na siyamdan ang biktima ug iyang mga kauban. Gipahigayon sa kabulisan ng imbestigasyon aron mailhan ang suspek ug mahibal-an ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
0: 106.2 Oras alas 5:45 na.
14: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
17: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Nay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
20: Katuhinan sa awa pa itong gamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
19: Ha, bukid sa kulian?
20: O kato ganing anang amor na.
19: Bukid sa...
20: Ganing.
19: Sundan?
20: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko mag-listo
19: to. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
20: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga
19: ihayo. Ah, pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
20: Mag-cut-cut to ba? Uy, mag-rapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
19: Bili pa ka na limulay?
20: Siyon.
19: Lido?
20: Alberto.
19: Pilay mo idad?
20: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
18: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
22: Paragis Bila Bila.
21: Paragis Bila Bila.
18: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake.
2: Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay ka usaban, nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
23: 106.0
2: Mga naanda niyang buhaton, apan, aduna na'y Paragis Bilabila, aron makatabang mas pakusgun ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
24: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, ano yung Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
25: Saan ito ko naman?
24: Kung ano, maninda ko liha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingke.
25: Ah, ganun na, palingke?
24: Oo, maligya ko liha.
25: Ano mga maligya naman na?
24: Mais.
25: Mais.
24: Sweet corn.
25: Yung kasi bawang mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa yung disimul na sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor.
24: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mong kakapoy, ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po niyang ginom, mo'y gamit niya ka nang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mga ganyan ang pilipin mo na kapalitan.
25: Ito pa ang nabalay?
24: Soledad Rodriguez, Madaom. Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
26: Paragis Bilabila.
21: Paragis Bilabila.
27: Radyo Magbating.
26: 106.0
27: Radyo Magbating.
0: Mga kabagding o kabalkadas, sa padayon paghapon nga nagpaloyo nini nga tong tulumanon. Siyempre, ang mga nag-abag nini o guban sa pagpahimangno nga tos publiko, labi pa nga itong mga mag-uuma. Ano na may mga sugyot, reklamo bahin si Regasyon, dakong tabang ang pagtaho nga pagtaho ni ini nga tos sa National Irrigation Administration, Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula. Mga kabagting o kabalkadas o glaume, nga gilayon ila kining pag-aaksyonan. Sa mga palagi, pwede niyong ipadangat gikan sa ilang or nga to sa ilang page sa niya sa Buanga Peninsula. Pwede usab nga i-email sa r9@niya.gov.ph o di ba ka sa website sa https://region9.niya.gov.ph o di ba ka mutawag mo sa ilang telephone nga 0629474014 o di ba ka text line, pwede mo text o mutawag yapon 0985-824-4566. Mga kabagting ang kabalkadas, laumi ang dinalian nga pag-aksyon sa National Irrigation Administration sa mga concern sa itong mga mag-uuma. Nag-abag usab nini nga itong tulumanaw ng Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system ang makapalantips sa labutan ng maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ng may edad na. Tugang Vitron Vitamins Plus Iron, para nis po yung 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad ng 1 to 12 years old, Vitron paghihapon syrup, Vitron tablet, alang sa 13 anyos pataas. Sa pilas nanay si tatay, niinig si lolo si lola, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamagini sa RSV Trading FDA approve og mapalit sa nagkaniyang butik og pharmacia sa inyong mga dapit. Alas dugang ka sa yuran kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Alas 5.53 na. Anita, sa ito ang update gikan sa Merkado. Og di ay natong sa Iran kay narabay movement or lihok ang produktong petrolyo. O gadiin na ito ang pag-asairan ang nakuha ng mga impormasyon. Ibagting 27, Daryl Ayay, good morning yan!
4: BBC Market Report.
5: Yes, mayong buntag, diha ka ni mo Bagting 16. So, labi na sa itong mga soaking take paminaw. Live kita dari mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Na mga orasa ito itunol ang kasamtang presyo sa mga petrolyo karon. Kundi na doon ay pag-uspaw 4 hangtod 6 pesos kada litro. Pero natong sa Iran Bagting 16, Petron Santa Lucia Diesel 87 kada litro, Turbo 90 kada litro, Extra 78.60 centavos kada litro, XTS 79.60 centavos kada litro, o Gankero 117.40 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline 77.30 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 76.80 centavos kada litro, o ang Fuel Save Diesel 84.90 centavos kada litro. Kung din mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel 87 kada litro, Super 78.60 centavos kada litro, o ang Premium 79.60 centavos kada litro. Mga katawakan sa taong presyo sa petrolyo, nga namutan din sa Balintawak, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ay aay sa Balapem o Radyo Bagting.
27: 106.2 FM Radyo Bagting.
0: Dagan salamat sa mga kasayuran. Mabuti yung mga updates gikan sa produktong petrolyo, mga kabagting o kabalkada. Salita sa dugang pang mga impormasyon gikan ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. Ang may kalabdanan sa UBGP supporter o bodyguard sa politiko, gipusil patay sa SGA Barm. Ang detalye sa report ni Bagting 28, ani ah.
4: BBC Live Report.
6: Patay ang supporter sa United Bangsamoro Justice Party kon UBJB nga nagsilbi usab isip bodyguard sa usa ka politiko, human gipusil sa wala pa mailhing suspect sa barangay Pamalian, tugunan SGA Barm niadtong Agosto 17 tuig 2026. Giila ang biktima nga si Bong Bada, hamtong og residente sa maong barangay. Base sa initial nga impormasyon, nagtindog lamang si Bada atubangan siyang balay dihang giduol sa suspect og gipusil. Daghang bala ang miigo sa nagalain-laing bahin sa lawas sa biktima, hinungdan sa naling gamatayon ni ini. Human sa pagbamusil, daling miikyas ang suspek. Padayon karon ng makuting investigasyon sa kapulisan na aron mailhan ang responsable sa krimen o mahibalaan ang motibo sa pagpatay. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
27: 106.2 FM.
0: Oras sa 5.56 na, mga kabagting o kabalkada, sa nisetas balita sa BBC News Center. Imanduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga law enforcement agencies nga magpahigayon og halawom nga imbestigasyon sa nahitabo nga pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa Tumaga, Zamboanga City. Sigon sa Pangulo nga mahinungdanong mapunting ang tanan nga mga detalye sa mga panghitabo og aron masairan kung unsa gayod ang mga lakang nga angayang pagabuhaton o malikayan ang mga pasubli. Malikayan nga masubli ang ingon niini nga trahedya nga nakamugna matod pag grabe nga kagulanan sa pamilya, sa tulunghaan o bisan sa komunidad. Nagpadayag usab og ang mga pasubo si Marcos sa pamilya sa biktima ug uban pang sa tibuok komunidad sa Ateneo de Zamboanga. Dungan ini nawagan ang pangulo sa publiko nga makigtinabangay sa mga tulunghaan ug komunidad aron nga mapalig-on ang mga lakang sa seguridad sa mga tinun-an og masiguro na usab nga mapadayon nila ang ilahang pagtuon nga walay mga kabalaka. Yata nga rin sa bugibugaton sa Pangulo nga matag pamilyang Pilipino, kanay katungod nga makasigurong luwas ang ilahang mga anak sulod sa tulunghaan. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkada sa mga angayong sayran nga resulta ni Ana. 048 ang resulta. 048 mga kabagting og kabalkada sa kagabi ikan ang resulta. Samtang sa pikas bahin itibaya sa datog may buntag ni mga nagpadangat sila mga mensahe. Si Aisa Maghanoy may buntag daw sa iyang beloved parents sa Mama Vicky og Papa Nick from Bar. Okay, salamat kaayo o gadugang pa nga mga greetings nga rin. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Merlit Implado, Vanix Mucha Bamunga, Paredes Juana, Domingag Sumbonga del Sur, o ni Cherry Anduya Novo, diha sa Lakewood, o Grini Relativo Usam sa Barangay Lower Dimurok Mulave, Scarlett Mangilin Lira, diha sa Purok Manga Pantad San Pablo. O gingan man Tristan Wyatt Gulay o Mitch Biguas, Michelle Biguas ni ang kinakusgang kapikas ni Kuya Marino Biguas sa Purok Daisy daw, Upper Lukuban. Happy Fiesta Senior San Roque para ugma August 20. Tats Lascunia, may buntag usab Agustina Grigana, may buntag og Johnny Cuba, lakip na sab ni Baltazar Akain Minyoza, gikan sa Malaysia. O Jojo Ramos Malong, good morning ni mo Sir Jing Jing Heroyla. Og may buntag des Capitol Bazaar. Og lakip na usab ni Zaira Lee Palaran. May buntag sa Pasingkalan na ingon man na Radyo Bagting. Good morning Pitoy Hida niya John Ray Yulin. Adias Regla Gipos og Giselle Lakyaw. May buntag diha sa may Malintubuan sa Labason sa Buanga del Norte. Og ingon man Imblar Analin, may buntag usab Nori Amor Prahi sa La Victoria. Og lakip na usab ni ining mga nagpadangat sila pang mga minsan kadaghan day. Okay, may buntag ganin yung tanan. Bueno, wala mi igong oras sa pagpadayon. Pagsalamat sa makanunayon ninyong pagiguban kanamo. Og diin sa sunod na pod adlaw og higayon mga kabagting og kabalkada. Pulo nga naganayon, the heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things. That's a Proverbs 15:28. Agus bagting, this is Ace Vanessa Cagas Tumakmol. Salamat og may buntag. Oras alas 6.
27: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
8: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts
8: forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Ana
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
12: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bias sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan

0: Alas sa 6:09 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa mga buntag ganinyong danan adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 19 na kita sa bulan sa Agosto 2026 Kabagdig Kabalkada sa tanan nga nagpaminaw karon mga oras ha. Good morning ganinyong tanan. Kumustamos? Dagbayan sa pagadian o lalawigan sa Zamboanga del Sur Kabagdig Kabalkada sa kaninyong tanan mayong buntag. O gingon man sa tuwang mga estudyante karon nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Sa tuwang sa kanunay nga naandan, ang tuwang mga magtutudlo, mga mag-uuma, ugban pang hutong o sektor sa katilingban nga nagpaminaw karon, good morning kaninyong tanan. Lain nga adlaw na usab sa tuwang pagpanaguban sa programang bagtingan sa katawhan Kabagdig Kabalkadas. Alang sa paghisgot sa pagtuke sa mga hisgutan nga dunay kalabutan ang katilingban o kitang tanan magpakabana Kabagdig Kabalkadas. Ala sige alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon Kabagdig Kabalkada sa atong text line 0938-2077-614. Alang ni ato nga dunay gustong ipadangat mga reklamo, mga mulo o unsa pa diha gusto niyong ipadangat diri sa programa sa kahanginan ay namo paglangan or pagduha-duha i-text lang na diha Kabagdig Kabalkada aron mahatagan na itong pagtagad kung unsa man ugaling ang inyohang mga mulo no? Dire sa tuang programa ipadangat. Ala sige, ang kinahanglan na nga manglihok na kita. Bangon na, lihok na, kaligo nagsayo aron dili mga late sa klase mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno. Kinahanglan nga dili maglangan-langan aron nga sayo sab kamo nga makaalagad or makahatag og serbisyo sa mga katawhan nga gustong mopahimulos sa inyohang mga services. Alas sa 6:11 na itong oras sa Kabagting o Kabalkadas. O sa kamakapasubo ang balita kagahapon, no? Gumikan na itong nahitabo ang aksidente dito sa Lungso, a syudad sa Zamboanga City, Kabagting o Kabalkadas. May tungod niya itong Osaka grade 8, no? Grade 8, grade 9, nga estudyante. Basta kay estudyante nga namusil o estudyante rausap Kabagting o Kabalkadas. Subong pamalandungon, gumikan kay doon na nasa'y lain nga shooting incident, school shooting incident. No, ang bisan pamantood ba, mayuntang nakabsan na kining nagpakamatay ang maong suspect. Apan kinibang makaingontang dili gayod usak, dili mahimong nga angayan nga sulundon. No, sa mga tinunan, mga kabagting o mga kabalkadas. Mo ba ni ang resulta na karon sa gitawag tag child friendly? No? Gumikan sa ka-child-friendly Kabagdig Kabalkadas ang mga bata karong mga panahuna, mga violente nagpangisip.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Wata kabalo, wata nasayod, kung nung sa gayoy nagpaluyo ni atong tanan Kabagdig Kabalkadas, kung nga nung nabuhat to sa nasangpit nga bata, nga estudyante, ang krimen, no, kay daghag mga hearsay nga tuang kining madungog. Apan lagi di po na ito pwedeng mapagawas Kabagdig Kabalkadas tungod kay igor man mga hungihong lamang ang tanan, no? Mga daw raman yun ang tanan mga Kabagdig Kabalkadas mo hinungdan nga maglisod taog kining verifikar kung unsa gayod katinuod ang tanan nga mga nadunggan Kabagdig Kabalkadas ang atua lang diriba, no? Nga unta sa tanan nga mabukayang buhaton sa itong gobyerno sa tuang mga ginikanan, giisip ang ginikanan sa matag tulunghaan is dili mahitabo Kabagdig Kabalkadas nga dunay masubli bitaw ning usa ka mga kangilngig nga panghitabo, no? Diri na gyud sa Zamboanga Peninsula na hitabo Kabagdig Kabalkadas. Munay giingon pila na ka aksidente nga nahitabong ingon ini. Buntak loban, dinasundan sa upan bang mga schools, di ba? Pusil, na stabbing incident, no? So, doon ay katong maestro, gikulatag, estudyante. Inanin na ba yun kabayulintig, pangisip nga to ang mga kabataan karon? Asa naman tong giingon ni Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Paunsa mahimong pag-asa ng bayan kung nasagad sa mga kabataan mga bayolente nagpangisip kabagtig kabalkadas. Di ba? Muna giingon nga magkutob na lang kita sa giingon, maghandom nga pag-asa ng bayan. Dili man hinoon tangan, pero sagad gayod kabagtig kabalkadas sa mga bayolente na kayog pangisip ng itong mga kabataan. Radio. De pagkahuman kabagtig kabalkadas, kinimanggod kay lagi nagsalig itong mga kabataan king anuman, protektados balaod, di ba? Pasakiti ang bata, di ba? Pwede na kang kining dakpon sa DSWD. Pagdapon sa eskwilahan, pasakiti ang estudyante, di ba? Ang maestra kayang kulban o kaldero sa maginikanan, gumikan kay bawal na lagi pasakitan. Di ba? Kung nyo habitaw nga ibalik lantaw ang kaniadto ba? Way back early 20s, no? Or 1990s, anang nga mga tuiga? At habitaw nga martial law ang pag-disiplina sa mga bata, di ba? Ang mga bata kapag di kabalkadas disiplinado, dili kaya nga mubuhat o kung saman nga krimen. O hinoon po, wala po'y nakasayod kaniadto ba nga kanibitaw mubuhat o mga unsaman nga krimen, di ba? Unlike karon nga exposed sa mga social media, mga gadgets nga unsa ilang makita, mingon ah pwede ra dai buhaton, di ba? Mao gani uban ka ba mo ni naka disadvantage kabag digabalkadas, no? Ang naka disadvantage karong mga panahon na unsa? Daghan kayo expose ang mga estudyante or mga bataon sa social media dayon na plus protektado pa sila sa balaod kabag digabalkadas, mao na ang sagad, no? Ang mga makabuhat og mga krimen, malambigit sa krimen kabag digabalkadas, mga minors or mga minor de edad, no? Nga naman, tungod kay kabalo man sila nga kining dunay balaod nga nanalipod sa ilaha. Oh, kung susama palang kaniadto kabag di kabalkadas nga ang mga bagong tubo walay kay kabangkaagan sa mga balaod. Sus, muraog wagi kay mahitabo nga ani kagubot kabag di kabalkadas. Pero usa sa mga makapasubo, no, makaingon ta nga wala pod nalipay ang mga magtutudlo sa pamahayag ni Auntie Claire kabagtig kabalkadas. Nakadungog mo siyang pamahayag. O aniya, tuwang ipabati sa inyo hauna ang pamahayag ni Auntie Claire. O ni Claire Castro ba ang tuwang kining tigpamaaba sa tuwang presidente kabagtig kabalkadas tungod

0: rin. At aktib ka sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Alam mo na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sa ito, huwag itolerate ang gantong klaseng pananita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamansin.
1: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
2: Alas 6:19 atong oras, kabagdag Balgadas, buti pamahayag sa tuang tigpamaabas presidente sa Malacanang, no? Nga diin na kini ang nakakuha og mga pagsaway, kabagdag Balgadas, human nga giingon niini nga lagi ang dunay mga magtutudlo nga uban. No, dunay uban nga mga magtutudlo nga wala daw mga mudo. Bastilan. Ang mga guro paminsan ang nagtuturo sa kanila mga estudyante kung paano maging walang mudo, kabagdig Balkadas. Muoyon man yung mga magtutudlo. Oh, muoyon mo niini. Hindi bang boto na hunaon? No? Anong ang ato ang makita dani kabagdig Balkadas, no? Ang tanan nga mga magtutudlo, nagtudlo, gitudluan og saktong pamatasan ng ato ang mga kabataan, di ba? Mamanay sakto, di ba? Ang pangutana diri kabagdig Balkadas, no? Dili gani makapitol ang mismong ginikanan ngadto silang mga anak ang kini pagkahang mga magtutudlo.
1: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
2: Di ba? Sago nang gigaingon kay gani na kabagdig Balkadas. Kuno galing tinudon og disiplina sa usa magtutudlo ang estudyante. Mapasakitan sa magtutudlo ang estudyante gumikan kay lagi supil nga pagka-estudyante. Dili ka makulban og kaldero si teacher.
3: Radio Magbating.
2: Dili ka dayon mo karag-karag diha sa si ginikanan og dangop dito sa DSW hadapit mo dangop kay lagi gipasakitan ang iyahang anak.
3: Radio Magbating.
2: Mone gingon kabagdig Balkadas ang pagdisiplina sa mga bata nagikan gayod sa ginikanan. Ayaw itugyan ang inyong responsibilidad ngadto sa mga magtutudlo.
3: Radio Magbang.
2: Di ba? Mao ni kabagdig Balkadas nga ang kini pong pamahayag ni Clear Castro murag na lahi iba. O iyahan nga apil ang pagpasangil ang kining vice presidente kaysa pa nadalahig nga uban kabagdig Balkadas, no? Mao ni nga luoy po lang ato ang mga magtutudlo, di ba? Luoy ato ang mga magtutudlo kabagdig Balkadas ang ipasanginlan nga mao dai ang uban mao yung gatudlo, no? Nga kung paunsa nga mga estudyante nga mo dako ang ulo, huy, nabagay ma-teacher nga ingon ana, no? Nabagay teacher kabagdig Balkadas nga nagtudlo nga, oh, mo na inyong buhaton ha, ayaw mo pagkuhan, kining ayaw mo sunod sa balaw, di ba? Ang itudlo sa mga magtutudlo, maayong pamatasan, maayong ihimplo ang mga kabataan sa umaabot, di ba? Kailagi, dako lang pagtuo sa giingon ni Rizal nga ang kabataan mo'y pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan, baro yung kalakihan eh. Oh, no? Muna kabagdig Balkadas, sa itong kikaingon, nga wata na sayod, no? Kung unsay maingon tang rason, no? Kung ngano nga nabuhat to sa nasangpit nga estudyante, kung po ito naon, kining estudyante kabagdig Balkadas nga ang suspect, kay

0: usa ka kining maayo nga pagkaestudyante, no? Perming owner kabag di kabagada, step one kumbaga. Oh. Di pagkahuman, no? Ambot kun unsang pag-aunsaan nga ning abot magi sa punto nga naingon ato man ang insidente kabag di kabalkadas nga namusil man hinoon. Oh, di nangunta na ang uban paunsa nakasulod ang maong bata nga nagdala og pusil, wala ba'y security guard? Wala ba'y checking sa kining school premises? Adeser nga musulod, wala ba'y pag-check sa mga kagamitan, mga gipangdala sa mga bata? Oh, magingon kabag di kabalkadas, no, nga ang kining maong estudyante, no, is nagsakay og private nga sakyanan. No, syempre, basta private school gani, alagi ka nga magdalag sakyanan, di ba? Muna nga, dito nakasulod ang suspect, no, ang kining estudyante, nakasulod kabag di kabalkadas nga nagbit-bit o nagdala og kining armas. Oh, kay, kung ugaling, wala pa lang to naka, nag-ingontag, nag-private og sakyanan, oh, dili gid niya makasulod kabag di kabalkadas ang iyong armas, gano man. Matanaw man sa kining security guard, di ba? Matanaw sa security guard kabag di kabalkadas kung unsay gibit-bit sa matag estudyante nga musulod sa school premises. Mauna nga, usapod sa mga angayan giyod nga pahugtan sa tuang mga matag tulunghaan nga bis dili kay dili porke kay anak og pulis, anak og mayor, anak og kinsa na dihang kining personalidad, dili na i-check abag di kabalkadas, di ba? Mamani ang kining problema sa tuagod diri sa nasod. Oh, kay kanaba nga dunay special treatment kabag di kabalkadas. Oh, ano may special treatment? Pagtanaw gani nga VIPs, oh, walay checking nga mahitabo, di ba? Ang dunay ipang check kabag di kabalkadas katong ilahan sa ilang tanaw, yamukmok ra ka nga pagka-individual. Radio Magbangking. Oh, ang resulta, no, kay kumpiyansa ra kayo, kay lagi, Ateneo good. Oh, mga dili good mahamay-hamay nga mga kining estudyante kabag di kabalkadas. Oh, nagi kaya ikabuga private school. Pagkahuman sos kay di ka naging umtang di na to ma kining matag-an ba, no? Dili na to matag-an ang pangisip or ang panghunahuna sa matag individual. Oh, sa tanan nga masadaghan sa kadaghang estudyante, di nimo masuta kung unsa ba mga plano ni kabag di kabalkadas. O kini kay dunay ang iyang plano kay ingon ato na di ay e kung ugaling dunay pala hugot nga inspection kabag di kabalkadas, no? Posible nga dili gayud makadala ang maong kining estudyante og hinagiban sulod sa school campus kabag di kabalkadas, di ba? Pero maulagi, humana ang tanan, so humana ang aksidente kabag di kabalkadas, muna giingon nga paabuto na lang nato ang lintunganay sa mga matawag taog investigasyon sa itong mga otoridad aron usab nga makuha ang side sa ginikanan kung paunsa asagikan itong kining armas, no? Kaya ang armas nga issued to sa iyang amahan nga usa ka police customs na in town lo yang amahan kabag di kabalkadas sa suspect, no? Kaya nga naman, tungod kabag di kabalkadas kay na-relieve in town sa iyahang trabaho isip police customs, no? Kaya ang armas nga gigamit sa iyang anak, armas man nga gipanagiyahan or issued gikan sa gobyerno, no? So mauna kabag di kabalkadas, muna nga kung ugaling, aduna bitamoy mga armas diyang dapita, oo, mga pulis, mga sundalo, kuna mo yung mga armas in town, tipigin niyo yung nagtaman. Iwa mo na sayod sa panghuna-huna sa inyuhang mga anak, kunun sa'y mga plano ba? Oh, basin niya og matingala na lang mo, ha? Nabuhat din sa kong anak? Ha? Nganong naingunane man ay kong anak? Ang pagbasol, mana sa kaulahian, kabagtig kabalkadas siya. Break sa tasa makadiyot, balik tayo malamang sa pipila kapahinomdom, dari paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:26 na sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
2: Oras na, patod ni City Councilor, Engineer Road.
3: Meeting na, cheesy pa. mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin. Maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po. Ako maganda nga. Tara ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radio Magbating.
1: Balik tayo kabag di Balkada sa tuang pagparaguban sa kahanginan ang programang Bagtinga sa Katawhan nga nabaga sa kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay ng mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, Osaka pediatrics, kabagtig kabalgadas. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mauga na ang Camp Health Multispecialty Kabagting o Kabalgadas. Ingon man ang Iliana Bibio College, niabag paghihapon sa tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Alang niya itong gustong umiskwela o dibakaha, gusto mo makahuman sa inyo, makabuot niyo inyuhang gitinguhang kurso. Sama sa kurso sa pagkapulis, no? Doon ay kursong gitanyag ang Iliana Bibio College. Sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Wala na rason, naroon dili ka makatungha, tungod kay pwede ka mupili sa imong klase, buntagon, hapon, or panggabi. Ay napaglangan ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulungaan sa pagadian. Apan, ubos lamang kayo og tuition fee, kabagting o kabalgadas. Ang Petron Gasol, padayon usab nga ningabag sa tuong tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga katawhan nga gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang May nahimutang sa May Santiago dool sa DB, may kaduha nga branch nahimutang sa May Duterte Street, gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sa usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang May nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Boss of Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, lungsod sa Aurora o lungsod sa Dumingag, Kabagting o Kabalkadas. Mao ka na ang Petron Gasol. Alas 6:32 na itong oras, padayon ta sa tuang helisgutanan karong buntaga, no? Gumikan kay ang tuang hangyo ngadto sa tuang mga sa tuang Department of Education ng manusab sa tuang mga kapulisan, no, nga unta padayon paghihapon ini nga pahugtan ang monitoring sa matag tulungaan kabagdig kabalkadas aron nga wa nay unsamang krimen nga mahitabo, no. Ibalik ang pagpahugot sa mga kining security measures sa matag tulungaan o ingon man usab siguruhon kanunay kabagdig kabalkadas ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man sa mga magtutudlo, no. Dili lamang mga estudyante atong tanawon lang kaluwasan, napanlakip na sa mga magtutudlo kabagdig kabalkadas. Kay wata kabalo, no, sa mga panghunahuna sa tuang mga estudyante sa matag karon og unya mas maayo nang kanunay tang kining dunay hugot nga seguridad aron nga mabatukan ang unsa man nga mga plano nga mga dili maayo kabagdig kabalkada sa mga tinun-an, no. Kay lagi basin ba dunay mga uban sa bullying, dunay uban basin dunay problema sa kining between the teacher and also the students, no, guban pa kabagdig kabalkadas daghang factor kunbaga nga pwede nga tan-awon kabagdig kabalkadas, no, daghang mga factors nga pwede nga matan-aw, mao na nga mahuman lamang na or mahatagan lamang og tubag ang kun unsa na pananglitan nga mga factors kung ugaling mahuman usab ang investigasyon sa tuang mga tinugyanan sa balaod sa tuang mga otoridad kabagtig kabalkadas, no, atuang itugyan ang tanan ngadto sa ilaha, dili na ta ni masigilag hersey-hersey kabagtig kabalkadas kay usahay mao ni ang makahatag padayon ba makadugang kabagtig kabalkadas o makahatag kining kalibog sa mga katawhan, no. So Agong Usbon, tanan nga responsibilidad sa maginikanan, no? Responsibilidad sa maginikanan ang pagmatuto sa inyong mga anak, pagdisiplina sa inyong mga anak. O ingon man, kung ugaling, digid kaya ninyo nga disiplinahon ang inyong mga anak, no? Magtinabangay, no? Magtinabangay ba between the teacher and also the kining parents. O uban pa nga kinsa inyohang mapapangayuan o tabang kabagtig kabalkadas aron lamang mahatagan, mapitol ng inyong mga, ang inyong mga anak, no? kay musugot mo sa dili, doon naging mga anak, kabag di kabalkada sa nga mga supil. Plus ang uban pa yun, mga doon ay maginikanan ng mga konsentidor, ang resulta, diyan na dayon kabag di kabalkadas, no? Maabot na dayon ang mga panghitabo nga wa ninyo damha kabag di kabalkadas, gumikan lagi sa mga kinibitang ang uban ng mga bata ngagi, kining supil rapog taman kayo o kining tolerate rapod sa mga ginikanan. Radio Magbating. Alas 6:35 atong oras, diri paghapos sa pagpareguban. Ang National Irrigation Administration Konia kabag di kabalkadas, padayon usab ngining abag sa tuang programa ang bagtingan sa katawhan. Alang nga niadtong mga katawhan nga nagpaminaw karon, mga mag-uuma kung galing aduna mo'y mga pangutana, no, aduna mo'y mga gustong ipadangat bitaw nga reklamo, adto lang sa buhatan sa NIA, di ba ka tawag sila sa cellphone number nga 0985-845-4566 atong usbon 0985-845-4566. Mao kana ang text line sa National Irrigation Administration Konia kabagdig kabalkadas. Good morning, Diane Scarlett Lira diya sa may San Pablo, Vanex Abumunga, good morning. Rosalie Daliripin, good morning sa Sumulong Lapuyan. Juanita Sasal Galeron Telaon, Annalyn Imblar, Arnel Noval, good morning. Pagwala sa Kuryente, Agosto, Amay Dapita. Annabel De La Serna, good morning sa Imuhadam. Unsa ni siya? August 19, 9 in the morning to 5 in the afternoon, Labangan, Dimataling, Udumingag, walang kuryente, 8 ka oras. Tungod sa pag-ili sa daang kagamitan o pagbintinar para sa luwas, mas ligon og luwas nga kuryente pag andam. Walay kuryente? Adunay mga walay kuryente karon? Sige, kung ugaling mo may kuryente, no, dunay mga lugar nga walay kuryente kabag di kabalkadas, palihog lang andam mo daan ha. Pag charge mo daan or pag lungag mo daan diha aron nga di mo mga gutman kabag di kabalkadas kung ugaling mo wadan mangaling mo kuryente kung tinuod ni. Anyway, kabag di kabalkadas, ingon man usab, maing buntag, kinsa pa ba, Marley Templado, good morning. Okay. Doon ay ilaing hisgutanan na ito karong kabag di kabalkadas. Matawag ba ni good news ba ni siya alang sa tuang mga hug racer kabag di kabalkadas? Tabi ito ang mga namuhi o mga baboy dihang dapita nga daghan in town kayo o mga reklamo gumikan lagi sa kabarato kabag di kabalkadas e kumprada sa mga komprador ng baboy ba? Daghang kining mga nagamulo, no? Kaya lagi barato kayo kumprada sa kining buhing baboy. Pero pagkang barata, pagkang mahala o karne kabag di kabalkadas, kumapalit ka sa kamerkaduhan, no? Pagkaingon taga, ang pirming paldo is mao ang mga negosyante, logi kanunay kabag di kabalkadas, ang atuang mga hog racers. Radio. Ang mga namuhi mismo mga baboy, mga nangalugi kabag di kabalkadas, mahal pa kayo ang feeds, daghan pag mga vitamins nga ipainom sa ilahang mga hayupan. Then ang resulta, kabag di kabalkadas, barato ra kayo kumprada sa mga kumpradon. Radio Magbating. So mga na ikaroon, kabag di kabalkadas, no, nga usa ka maayong balita, tungod kay dunay gipagula, no, nga executive order, ang, dili executive order, no, dunay gipagula nga kining palisiya, ang atoang IEO lagi, o executive order number 12-A. Series of 2026. No, alang sa mga hog racers kabag di kabalkadas, pinirmahan ni sa tuang provincial governor sa Zamboanga del Sur kabag di kabalkadas nga mao si Governor kining Divina Grace Yu kabag di kabalkadas. So nindot ni siya nga balita alang sa tuang mga hog racers tungod kay dili naon niya mo magsigig bagulbol nga barato ra kayo kumprada ang nakapaldo perme ang atuang mga matawag taga negosyante kabag di kabalkadas tungod kaya lagi kun mopalit ka karne sa kamerkaduhan pagkamang mahala sa karne unya barato ra kayo kumprada. So ang atoang gobernador no sa Zamboanga del Sur nagpagawas og executive order kabag di kabalkadas mahingo dining or kining temporary list establishing the minimum farm gate price for live hogs and pork, ingon man usab, the minimum retail price for pork products nga kini kabag di kabalkadas, no? sa ipatuman ni siya sa entero sa Zamboanga del Sur. Okay? Mayon ning balita alang sa tuang mga kining namuhi og baboy. Oh. Unsa may buot pasabot ni ni kabagtig kabalkadas, no? Unsa may unsa man ning lakang nga kining gipagula nga executive order sa tuang kining gobernadora diri sa Zamboanga del Sur, no? So kini kabagtig kabalkadas, no? Kining executive order morni ang dugang na ba dugay na bitaw nga gihangyo sa tuang mga namuhi og baboy nga unta dunay mga lakang ang atoang gobyerno nga aron nga sila katabangan kabagtig kabalkadas, no? Katabangan nga morni giingon nga temporaryong pagpatuman og minimum farm gate price ang sa provincial sa probinsya sa Zamboanga del Sur alang sa mga nagbuhi og mga unsa man nagbuhi og mga baboy karning baboy sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur aron makatabang sa pag-stabilize sa presyo sa merkado og mapanalipdan ang panginabuyan sa mga lokal nga mga magbababoy kabagtig kabalkadas. Again ha, Executive Order number 12-A series of 2026 gipirmahan ni atong Agosto 7, no? Alang kini nagtakda og temporaryong minimum nga presyo alang sa buhi nga baboy o karning baboy sa tibok sa Zamboanga del Sur. So atong kining pabuto no sab, no, kay entero sa Zamboanga del Sur man eh dayon kabagtig kabalkadas kanus-a, no, sugdan ang implementasyon ni ini effective immediately ba ni ang kining maong executive order. Tanaw na to. Mangutana na magtagpila naman ang kumprada karon sa baboy. Oh. Base sa executive order kabagtig kabalkadas, no, nga gipirmahan sa tong gobernadora, giingon ni ini kabagtig kabalkadas nga ang buhing baboy, no, alang na itong mga nagbuhi og baboy, anaa sa 150 to 120, 180 kabagtig kabalkadas ang kumprada sa baboy. Again ha, 150 to 180 ang presyo sa buhing baboy kabagtig kabalkadas. Alang sa karne, no, sa kamerkaduhan, giingon na diri kabagtig kabalkadas nga kinahanglan nga ana lamang sa ang minimum ha 260 to 290 pesos ang matag kilo. Oh. Mao ni siya ang kining nakalatid sa executive order. Kay kunya man kung makita kabagtig kabalkadas sa merkaduhan, di ba? Diha sa pagadiri sa pagadian city, o basin pagahadapita. Pagkagyong mahala sa karning baboy, di ba? Mupalit ka og belly, tagpila ang kilo sa belly kabagtig kabalkadas. 350? Oh? 350, 330 depende sa stall nga or sa namaligya nga imuhang mapalitan. Di ba? Do ang katong rush cut kabagtig kabalkadas, pila. Nasa 250, oh. 290 depende ra gihapon. Oh, di ba? So, pinaagi ni ini nga executive order kabagtig kabalkadas, matabangan ang atoa nga mga hog raisers o gingon man matabangan usab kabagtig kabalkadas sa mga konsumante nga medyo makabarato og jutay sa karne. Ngano man? Tungod kay duna na may fix nga minimum price kabagtig kabalkadas nga giimplementar, no, sa tibok Zamboanga del Sur aron lagi nga matabangan kitang tanan. Oh. Matabangan kada bang tawag tag buhi-buhi lang ta diring dapita, di ba? Dili kay kanunay lang ang nakapabor ang mga negosyante kabagtig kabalkadas. Ano makay nga man kog nakapabor kanunay ang negosyante? Kay kun imong unaon og taman kabagtig kabalkadas lagi panahon nga mamaligya ka, di ba? Mamaligya ka og sa imuhang kining binuhing hayupan o basin pag unsa nga produkto imong ibaligya, mangutana kag pila inyong kumprada, di ba? Ang magbuot sa presyo ang negosyante or ang komprador, di ba? Og mopalit po kag kabagtig kabalkadas, ikaw ra gyapon mangutana. tagpila ang presyo. Ang magkabuot sa presyo, maura gihapon si negosyante. So, at least diri karon, no? Doon na nay tingog ang atuang mga kining mag-uuma or di ba ka katong mga namuhi og baboy. Dili na pwede nga moingon nga si komprador, no, ya kung kumpra ni kay 120 lang, 140 lang. Tungod kay doon na ispesipiko nga price kabagdig ka balkadas nga kinahanglan mo kumpra sila anaa sa 150 to 180 per kilo. Subot pa sabot, di ba? Kay sagad na bagyod mahal ang presyo kabagdig ka balkadas kining litsyonon. Di ba? Litsyonon gid mo sagad mahal ang presyo. Subot pa sabot, posible nga kung litsyonon na yung baboy, so na diri sa mga 180 ang kumpra kabagdig ka balkadas. O di ba ka kung kining dili man kaabot og 180, base na sa 170, 175, sumay na lang, no? May na lang kabagdig ka balkadas kung i-compare ni atong anaara sa tag 120 or di ba ka ang pinakamahal 150 kabagdig ka balkadas kumpra sa mga katong sa litsyonon. Okay, kaniadto barato katumang yung pangkarni na kabagdig ka balkadas, dili malitsyon ba? Mamantoy mahal gud kan moy barato gud to sa kining katong nagmonitor bitaw ta kung pilay kumpra ang mahal litsyonon gyud ang barato-barato og jutay ang kining panglapa na kabagdig ka balkadas. Ato padayonon ni. Ang maong mando gihimo samtang naghulat sa formal nga resolusyon alang sa Provincial Price Coordinating Council or PPCC. Mata sa executive order ang padayong hulga sa African Swine Fever o ang mga lakang sa pagpugong o pagkontrol sa maong sakit na kaapekto sa transportasyon o pagpadala sa buhay nga baboy o pork products o mga byproducts ngadto sa makasikbit nga probinsya. Tungod niini, misaka ang supply sa mga baboy sa lokal nga merkado tawag misang po sa dakong pagkunod sa presyo sa buhay nga baboy sa farm gate. Tumamin na hinungdan yun, no? Kaning African Swine Fever, mo hinungdan nga daghan ang supply, ang resulta, kumprahon po og barato sa komprador. So, ang bulahan si komprador. Apan ang presyo sa pork products o mga byproducts sa retail nagpabiling taas nga nakaapekto sa pagnabuyan sa mga lokal nga magbababoy tawag sa pagpadayon sa swine industry sa probinsya. Tumong sa temporaryong price measures nga ma-stabilize ang presyo sa merkado, mapanalipdan ang mga magbababoy o gamit vendors sa batok sa dili makatarunganong pagpahimulo sa presyo o masiguro ang padayon ng supply sa baboy alang sa konsumante. Ipahimutang ang maong presyo human sa komprehensibong konsultasyon o uban sa Provincial Veterinarian's Office, mga lokal nga mga magbababoy, meat vendors, livestock traders, shippers, o uban pang stakeholders sa industriya. Base sa mando, dili mahimong mapalit o makabaligya og buhay nga baboy, karin baboy o pork products ubos sa gikatakdang minimum nga presyo. Mamana siya ha? So, kini kabagdig kabalkadas ang aron nga mamonitor ang pagpatuman, no? Kini ang monitoron sa Provincial Veterinarian's Office, Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office o Department of Trade and Industry, ang mga municipal agriculture offices, padayon sab nga magmonitor ni kabagdig ka balkadas og lakip na ang mga local market supervisors og miyembro sa Local Price Coordinating Council kon na LPCC, no? So mao ni kabagdig ka balkadas, epektibo gilayon kini human map na pirmahan, epektibo na diay. So tanaw na to kon aduna na bay barato diri nga presyo sa atoang merkado publiko sa pagadian, no? Sa karne. Atong usbon ha, gikatakda kabagdig ka balkadas nga na lamang sa 260 to 290 ang presyo sa karning baboy. So, ato aning tanawon kung nasunod ba ni diri sa Pagadian City. Kibasin nun niya ba o magmagahi iragi hapon ang ato ang mga kining mamaligya ayog karning baboy, no? Basin og dili unya mo sanong nene. Kanara ba gyud ang kining klaro diri tataw diri sa kining ilahang nga gipagawas kabagdig ka balkadas nga giingon nga epektibo gilayon kini, no? Nahimong epektibo gilayon ang implementasyon nene human na napirmahan sa tuang gobernadora. Oh, di ba? So pinaagi nini kabagdig ka balkadas, no? Dili na unya maguol ang atoang mga magbababoy nga matawag tag dako silag alkanse. Mahalang feeds, doon na pa yung mga vitamins, then pagkahuman ka bagdig kabalkadas, unsa pa? Samtang namuhi kag baboy, mabilar pa ka, kay samot na magkasakit ang imong baboy, kinahanglan at timanon, di ba? So may nalang ba nga ito ang mga kining magbababoy, during the pita, matabangan po na ito. Kay kumot bitaw na hunaon, sige daw be, no? Ang mga magbababoy, what if, muundang o gakining maingontag buhig baboy, di ba? Do you think kapag di kabalkadas, doon na kahamoy kining mabaligya, di ba? Kung magkasinabot ning mga nagbuhig baboy nga muundang nasa pagpamuhi, bitaw baboy, marag magkasungkosangko o kining pangitag, balik ko ano, mapalit nga karne kining buhing baboy, ang atong mga negosyante, no? Sumunay nga kining saktong alakang nga pamation po din taon ang hangyo sa tuang mga kining magbababoy o uban pang kining sektor sa mga mag-uuma, no? Dili kay pirmi lang ang nakapabor kabag di kabalgadas lagi kining atuang mga negosyante kay mabitaw ng uban kabag di kabalgadas, di ba? Na yung mga mag-uuma o mag-uuma o mais nga di na lang nila ibaligya ang ilahang mais nga puti tungod kay kung ilang ibaligya pagkang baratuha. Di ba? May pa ilahan na lang i-konsumo kapag di kabalkadas kay dili pa sila magproblema o sa ilahang konsumo. Noon ka nga ilang ibaligya nga halos na lang pangayoon ang presyo kapag di kabalkadas. Mapwede na hitabo diri sa tuang mga namuhi o baboy. No? Nga pila kabulan silang inantos kabag di kabalkadas niyango-ngo nga unta madungog ang ilahang mga hangyo o karon nadungog na gyud sa hingpit. No? Nadungog na gyud sa hingpit kabag di kabalkadas nga mosaka ang presyo sa ilahang binuhing baboy o mubarato or muubos ang presyo sa karne. Di ba? So, money kabag di kabalkadas dakong tabang sa mga namuhig baboy, dakong tabang usab sa mga konsumante, sa mga mahiligon, mukaon, o karning baboy. O, di ba? So, sige na. Palit na mo dahang karne. Kung galing, doon na mo'y kwarta kapag di kabalkadas, no? Kay na nagyoy executive order nga gipagula nga mauni ang presyo, no? So, aton tanawon, kay kini manggod, waputa kabalo manggod hinoon, kung kining presyo nga 290 up to 290 lang, 260, 290, unsa ni siya nga part sa karning baboy, di ba? Kaya basin niya og ang kining ipresyo kabag di kabalkadas, kay katura po ning sa kining rush cut, no? Basin og naragi hapon sa mga 300 kapin, ang presyo sa belly, sa hapadapita, no? Ulo, tiil, oh, daghan mag-part sa karne kabag di kabalkadas, dapat punta ni specific, di ba? Kini bitong puslan man nga daghatag og presyo nga mao ni ang presyo sa karne, dapat gi-specific dito nga okay, ang presyo sa ulo mao ni, presyo sa tiil mao ni, presyo sa kining belly mao ni, ano ba, no? Kero nung tato nga mao naging sundon kabag di kabalkadas. Pero hinoon, no? Namantay, kining tawag ini. Naiya kaugalingon nga matag presyo. Kani bitaw monitoring sa presyo ba? So, ang makapagawas ini kabag di kabalkadas, ang matag lungsod, no? Basta kay masunod ang kining gisuggest nga presyo nga 260 to 290 kabag di kabalkadas, no? So, usanay ka maayong balita alang sa mga negosyante, no? Mga mag-uuma, magbababoy diri sa Zamboanga del Sur nga matabangan sab sila aron nga makapalambo sa ilahang panginabuhian kabag di kabalkadas, no? So, maayo ning alakang og ingon man usab manghinaot ta nga masunod gilayon, no? Dili kay may lang og kining sila'y makapabor kay okay. Pagbabutang gani sa medyo apike, dugay po kayo ma-implement kabagtig kabalkadas, di ba? So, muna nga pasalamatan na to ang ato ang kagamhanang probinsyal nga ningbuhat nas og maninghimo nag mga lakang aron tabangan ang ato ang mga magbababoy. Bueno, kabagtig kabalkadas, no? Wala ko igong oras. Salamat kay sa inyo ang pagpakikuban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Hangtod na lamang ugma pohon sa tuwang pagpanag-uban ang Bagtingan sa Katawhan. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong buntag, ganyan tanan. Alasay si Quintay Saiz na sa buntag.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.5

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabulkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules pitsa 19 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga simyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting News official Facebook page og sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Mayor Samico pinasidunggang bisita sa pagbukas sa Dr. A Healthcare Clinic sa Dinas.
3: Coco Week 2026 malampusong gipahigayon pinagi sa product showcase sa Pagadian City.
1: DSWD Kalahi Seeds gipakusgan ang implementasyon sa environmental ug social safeguards sa Zamboanga Peninsula. 164 ka field implementers sa Miss Salmot.
3: Sa uluan sa balitang regional, police samdan human gisumbag sa grade 11 students sa Bacolod City.
1: Tulo na dakpan na 1.35 million nga kantidad sa sakyanan o girudang mineral ores na sakmit sa Misamis Oriental.
3: Sa uluan sa balitang nasyonal, 70% sa online sexual abuse binuhatan sa mga inahan sigon sa PNP.
1: LTFRB Chair Mendoza ug OTC Chair Guadis gisuspenso sa ombudsman gumikan sa 13.3 billion pesos nga computer fee scheme.
3: Sa uluan sa balitang international, South Korean leader pabor sa pagbag-o sa konstitusyon para sa 4-year, 2-term presidential system.
1: Samtang President Trump giawhag ang Iran sa pag-surrender aron maundang na ang giyera.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, temporary import ban sa imported canned pork products gitangtang na sa DA.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Kai Soto mobalik sa Gilas Pilipinas sa FIBA qualifiers.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa saktong mga lakang atol sa emergency sulod sa eskulahan.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, mini giant nga mga elephant kanhing mapalgan sa Mindanao.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Pok Wang o Ruby Ruiz, best actress sa Cinemalaya.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Katayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nahimong pinasidunggang bisita si Mayor Samico atol sa pagbukas sa Dr. A Healthcare Clinic nga nahimutang sa Don Jose Dina Zamboanga del Sur kagahapong adlaw. Ang maong klinika gipanagiya ni Dr. Felix Asoy o gilauman nga makatabang kini sa mga katawhan o kasilinganan ng kalungsuran aron mamintinar ang ilahang panlawas. Nasayran nga aduna kini mga nagkadaiyang services sama sa dental services, medical services, pharmacy, x-ray, laboratory, animal by treatment o birthing center. Matod pa ni Dr. Asoy, libreng makakuha ang mga katawhan sa ilahang maintenance nga tambal o guban pang panginahanglanon sa maong klinika ilalom sa YAKA program sa PhilHealth. Gidugang pa ni Dr. Asoy nga tumong o katuyuan sa pagtukod sa maong balay tambalanan aron matabangan ang mga katawhan nga magpabiling himsog. Kanunay ang panlawas o dili na nila kinahanglan pang mobyahe o layo aron lamang makapacheck up.
3: Samtang sa Pikas Bahin, aktibong misuporta ang Department of Trade and Industry sa Buangga del Sur Provincial Office sa Cocoa Week Celebration 2026 pinagi sa tulukadlaw nga product showcase. Gipahigayon sa Robinson's Pagadian nitong Agosto 15 hangtod 17, 2026. Gipahigayon ang maong kalihukan pinagi sa pakigtambayayong sa Philippine Coconut Authority Region 9 sa Buangga del Sur Provincial Office o Cooperative Development Authority Region 9. Gipakita sa kalihukan ang nagkalain-laing coconut-based products gikan sa mga kooperatiba sa Sambuanga del Sur, lakip na ang Sambuanga City, Sambuanga del Norte o Sambuanga Sibugay. Tumong sa maong showcase ang ipakita nga pagkamamugnaon, pagnegosyo o dakong kontribusyon sa mga coconut farmers o cooperatives sa pagpalambo sa industriya sa lobby sa rehiyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipakusgan sa DSWD Kalahi Seeds ang pagpatuman sa Environmental and Social Safeguards kon ESS pinagi sa nagkadaiyang training nga gitambungan sa 164 ka field implementers gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Gibisita ni DSWD Kalahi Seeds National Program Manager Attorney Bernadette Mapuwi Joaquin ang tulo ka simultaneous training session sa Dipolog ug Pagadian kagahapon Agosto 18, 2026. Gipasiugda sa training nga ang ESS dili lamang usa ka procedural requirement kundi importanteng bahin sa pagpanalipod sa komunidad o pagpaligon sa community resilience. Lakip sa gituki ang gipahinumdom ngadto sa mga implementers mao ang makumpleto una ang safeguards clearance sa dili pa ipagawas ang pundog sugdan ang civil works. Gihatagan sa bugibugaton ang hustong paggamit sa pundo subay sa mga target sa 2026 hangtod 2029 ug ang pagpadali sa implementasyon aron matuman ang mga programa kon ang mga program milestones. Sa mga training misaka usab ang average test score sa mga partisipante gikan na 51 ngadto sa 85 o 64.27% nga pag-uswag samtang taas usab ang ilang rating sa job relevance, training materials o overall quality sa programa. Padayon nga gipaligon sa DSWD Kalahi Seeds ang kapasidad sa mga field implementers aron masiguro nga ang mga proyekto sa komunidad luwas responsable o gadunay dugang kondugayng benepisyo alang sa mga benepisyaryo.
2: BBC Martin Balita.
0: BBC Balitang Regional.
3: Nakabaton og injury sa mata ang 43 anyos nga Police Master Sergeant human gingong gisumbag sa 16 anyos nga Grade 11 students gawas sa usa ka eskwelahan sa Barangay Granada, Bacolod City. Base sa initial nga investigasyon, nahitabo ang insidente human gibadlong sa pulisa ang grupo sa mga kabatanunan nga nag-skateboard tunga-tunga sa dalan. Wala pa usab mahibal-an ang eksklikon eksaktong hinungdan nga nung gisumbag sa minor de edad ang pulis human gibadlong. Samtang ang 16 anyos nga suspect ana nakaron sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office human kini voluntaryong gitahan siyang kaugalingong inahan. Padayon ang pagproseso sa kaso subay sa hustong pamaagi tungod kay minor de edad ang suspect.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, tulo ka mga individual ang nadakpan huwan nasuta sa checkpoint. Ang ilang gisakyang Toyota Hiace nga dunay 27 kasako sa ginudahang mineral ores sa Barangay Amoros, El Salvador City niadtong Agosto 17, 2026. Ang mga suspect ilang sila si alias Ray 31 anyos, alias Jay 39 anyos o Rene 36 anyos pulos residente sa Maragusan, Davao de Oro. Sumala sa kapulisan, wala sila makapakita sa gikinhan lang dokumento o permit alang sa pagbiyahe sa mga mineral ores. Nasakmit ang Toyota Hiace nga gibanaban ng 1.219 million pesos ang kantidad. Lakip ang 27 kasako sa ginudahang mineral ores nga gibanaban ng 135,000 hinungdan sa kapin 1,354,000 pesos ang kinatibok ang kantidad. Gidala ang mga suspect ug ang nakumpiskang mga butang sa El Salvador City Police Station alang sa dokumentasyon. Samtang gipaabot ang turnover niini ngadto sa Mines and Geosciences Bureau Regional Office 10 alang sa eksaminasyon o verifikasyon.
2: BBC Martin Balita.
0: BBC balitang nasyonal.
3: Mukabot sa 70% of 14 gikan 20 ka suspect nga ang nadakpana sa Philippine National Police Women and Children Protection Center gumikan sa online sexual abuse and exploitation of children gikan Enero hangtod Agosto 2026 nga mga inahan. Nagkanayon ang PNP kini mas taas kun itandi sa 2025 diin 32 gikan 50 ka nadakpan o 64% nga mga inahan. Gibutyag ni WCPC Chief Police Brigadier General Maria Shella Portinto nga ang pinakabatanong edad sa pipila ka mga suspect ana sa 23 ngadto 35 anyos nga gikabalak-an usab sa mga awtoridad. Lakip sa mga gitudlong hinungdan nga natumbok sa OSAIC mao ang kakabus kay lab sa mga internet access og sayon nga paggamit sa mga online payment channel. Pinaagi sa Philippine Internet Crimes Against Children Center ang mga awtoridad na kaluwas og 583 ka biktima gikan sa mga operasyon batok sa online child exploitation. Gipasalig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga padayon nilang gipaligo ng intelligence-driven police operations aron mapakgang ang mga krimen nga makagubas sa kaugmaon sa mga batang Pilipino.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipahamtangan sa Office of the Ombudsman sa unom kabulan nga preventive suspension si kanhi LTO Chief Vigor Mendoza II o kanhi LTFRB Chair Teofilo Guadis III. Kini may kalabutan sa isyu sa paggamit sa Stratcom-operated LTO Information Technology System. Nagingong mirisulta sa dugang 13.3 billion pesos nga computer fees nga gipasa sa mga motorista si Mendoza karon ang LTFRB Chairman samtang si Guadis ang Chairperson sa Office of Transportation Cooperatives kun OTC. Base sa suspension order sa Ombudsman, dunay nakita nga igong ebidensya na naglambigit sa duha sa mga administratibong kaso nga grave misconduct o conduct prejudicial to the best interest of the service. Sumala ni Assistant Ombudsman Clavano, ang duha ka opisyal may pabor sa padayon nga paggamit sa daan nga Stratcom operated LTO IT system. Bisan pa nga gipatuman na sa gobyerno ang Land Transportation Management System kon LTMS, isip hulip nini. Epektibo gilayon ang suspension order.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita
0: BBC Balita Abroad.
3: Ni pabor si South Korean President Lee Jin-myung sa bagong sistema sa paggobyerno sa nasud nga himong upat ka tuig ang termino sa pangulo nga adunay pagtugot para sa re-election dugang na sa pagbalhin sa pipila ka gahom nini padulong sa parliament. Matod pa ni Pangulong Lee, napabili na ang iyang posisyon gikan pa kaniatong 2022 presidential campaign nga kinahanglan amyendaran ang konstitusyon sa South Korea nga halos 40 katuig na ang walay pagbago. Sa iyang sugyot, buot niining kuhaan ang gitawag nga Imperial Presidency kung presidency pinaagi sa pagbalhin sa National Assembly sa ilang gahom sa pagpili sa Prime Minister nga mga

0: Sa dugang detalye sa balitang abroad, giagni ni US President Donald Trump ang Iran na mo surrender na lang aron mahuman na ang nagpadayon nga giyera tali sa duha ka nasud. Sa usa ka phone interview gibutyag ni Trump nga ngayon ang magpataas sa white flag o mo surrender ang Iran samtang nagpabilin nga wala galihok ang peace talks para maundang na ang giyera. Kaniadtong Hunyo nagkauyon ang Washington og Tehran sa usa ka memorandum of understanding nga nagtakda sa dinalian og permanenteng pag-undang sa mga operasyong militar. Panula kini nagdugay og ingon ni Trump nga nahuman na ang maong kasabutan kaniadtong Hulyo 7 samtang gikompirmar sa Iranian Foreign Ministry human makalabay ang usa ka semana nga ilahan nang gikanselar ang maong kasabutan, ilalom sa nasangpit ang kasabutan angayang makignegosasyon ang duha ka nasud sulod sa 60 kaadlaw para sa usa ka halapad nga kasabutan. Lakip na ang programa sa nuclear program sa Iran.
1: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, giwagtang na si Department of Agriculture kundi ang temporary ban sa pag-import sa industrial manufactured, hermetically sealed o heat-treated nga canned pork products na kaniadto gipugngan sa pagsulod sa nasud tungod sa hulga sa African swine fever. Matud pa sa day, base sa ilang ilahang risk analysis nga gipahigayon kani atong Enero, nakita nga negligible o gamay nga biosecurity risk sa maong mga produkto ilabi na tungod sa proseso sa heat treatment. Sumala usab sa World Organization for Animal Health ang heat treatment nga labing minus 70 degrees Celsius sulod sa 30 minutos mahimong makapawala sa ASF virus sa karne. Apan gipaklaro sa DI nga dili tanang imported canned pork products mahimong makasulod sa nasud tungod kay ang gihatagan lang og pagtugot mo lamang ang industrial manufactured, hermetically sealed, heat treated kada nga adunay valid registration sa Pilipinas. Kabahin kini sa mga lakang sa gobyerno aron mapadayon ang supply sa pork products samtang gipanalipdan gihapon ang lokal nga industriya batok sa African sa swine fever.
0: Ang balitang negosyo atad kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nunay mga branches sa nagkadayang lungsod dinhi sa probinsya sa Sambuanga del Sur ug mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
1: BBC Sports Balita.
0: Mubalik sa Gilas, Pilipinas si 7'3" center Kai Soto para sa fourth window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na nakumpirma ni head coach Tim Con nga miapil na si Soto sa ilang ensayo niya tong Lunes. Dako ang gipaabot ngay katampo ni Soto sa Gilas human siya wala makaduwa sa national team sulod sa hapit duha ka tuig tungod sa ACL injury sa wala niya nga bahin sa tuhod. Kauban usab sa Gilas si Justin Brownlee samtang mga andam sila alang sa duwa batok sa Jordana sa Agosto 28 og Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena. Ang balitang negosyo hatid kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanaymutang sa may Santiago Dolsa DBM. Ang ilahang lain ng mga branch na imutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang main na imutang doon sa SMC College. Og ang ilahang branches sa nasa Dumalinaw, Dumingag, Zamboanga del Sur, Aurora ug lungsod sa Tukuran.
1: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman sa Department of Health ang publiko ay labi na ang mga estudyante o school personnel sa saktong mga lakang aron magpabiling luwas panahon sa emerhensya. Giawhag ang tanang mga magpabiling kalmado mulayo sa peligro o mangita o luwas ng mga lugar kundi lima kagawa.

0: Was ilak o harangan ang pultahan o gisilent ang cellphone samtang sundo ng mga pahimangno sa magtutudlo, school personnel, otoridad o mangayo o tabang pinagi sa emergency services kung luwas na.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Avalier, general dentistry, Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada dinita sa Nasayod ka ba corner. Ito na yung Zyran and of course bagting 27 eh. Doon na di ay mga mini giant nga elephant nga mapalgan kaniadto dinhi sa Mindanao. Nasayod ka ba nga sa wala pa ang mga hayop nga itong nailhan karon, ang Mindanao mao ang Pinoy-anan sa usa ka talagsaong mini giant nga pariente sa mga elepante. Nade pa'y pariente rin eh. Gilag ining Stegodon Mindanensis, usa ka dwarf Stegodon, usa ka napuong miyembro nga parihas og dagway sa mas lapad nga grupo sa mga mammal nga naglakip sa mga elepante. Basin mao sigurong napuo kay basin no gay kuan kana bitong nabitong ni mangayam bitong gibanabana sa National Museum of the Philippines nga kini mitimbang lamang og 400 ka kilo gilang talagsaon tungod kay gamay lamang kun itandi sa mga dagkong elepante nga mga species. Nasayod ka ba nga ang mga fossil ni ini o nang gikolekta sa German naturalist nga si Carl Semper sa Agusan River Valley niyatong 1860. Ang espesye ni ini nahimong unang dako nga fossil mammal nga siyentipikong gikataho gikan sa Pilipinas nga naghimo nini nga usa ka importante nga bahin sa paleontological nga kasaysayan sa nasud. Ang gamay nga gidakon sa mga matang sa elepante muhaom musab sa usa ka interesting kaayong sumbanan nga nakita sa mga dagkong mammal nga nagpuyo sa mga isla nga nailaw sab nga insular dwarfism. Kay baluan nga ang population sa kasagarang elepante dagko nga mga hayop apan nahimo kining mini giant ug ang henerasyon ini na matikdan sa palibot sa isla. Ang mga dwarf stegodon natumbok nga independent sa daghang mga isla sa tibuok Southeast Asia. Ug bisan pa nga ang hitsura nini usa ka elepante apan ang usa ka stegodon na isakop kini sa usa ka kaliwatan nga napo gadunay lahi nga mga ngipon nga gitawag og roof tooth. Tinubdan ini mao ang National Museum of the Philippines Fossils Records of Prehistoric Life in the Philippines. Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka na to sa Iliana Bayview College, nagunang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nag-offer og mga kurso nga mao kining mga musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunan o panggabi, busa wala na rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dirito sa Balitan Showbiz Bagting by the 9.
1: Sige daw, Bion, sa Manila. Best actress.
0: Yes, managsama ang gipa si Dongga na isip best actress in leading role sa Sinimalaya karong tuiga si Pokwang o Ruby Ruiz. Midaw si Pokwang pinagi sa ngalan nga Marieta Subong alang siyang pagpasundayag sa pelikulang Two Valid IDs. Samtang si Ruby Ruiz na kadawat sa maong award alang sa status rejected sa ilang acceptance speech. Managsamang nagpasalamat sa Sinimalaya team o sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya ang duha ka bitinaryong actress.
1: Samtang sa Bikas Bahin, mga kabagting kabalkada, mayong buntag sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning kaninyong tanan. Sa wala pa naka-download, pag-download na mo, available kayo na sa Google Play Store sa inyo ang mga smartphones or mga Android phones. Mayong buntag usab sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. O sa di ka makasubo nga balita no ang nahitabo kagahapon sa Zamboanga City. O katubang
0: gipusil.
1: Namusil ang usa ka estudyante sulod sa eskwelahan. So parents, ang inyohang mga anak, please check kung sa ilang mga ginadula. Lakip na usab ang ilang mga kinaiya kay na naman ta sa modern technology karon. Ang ato ang mga kabataan dili masabtan ang kinaiya kay naimpluwensyahan ng mga dula-dula. Makita nga mga ginikanan do na gitay dako nga kalabutan para sa ato ang mga anak. Bawa katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazon. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
11: MC1 Hardware.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Zed Living Testimonies.
13: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ana ang kalin Panyawan Coffee. Akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing. Ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
14: Sigurado na kung tasi mo lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
15: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dilita maglangan. Ang gikagubtan sa tanan, giawayan sa tanan, apan gipaabot sa tanan tungod kay siya na ang pinakagwapo kong kauban sa tibuok kalibutan. No other than Dodds Marson, Dodds Abante na giyod.
16: Yes, mga higala, kumusta? Og mayong adlaw daw sab kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kaakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co nga asinso pagadian aron ang tadag mga katawhan ning dakbayan sa mga proyektong programa ang gipatuman din sa syudad sa Pagadian. Og sa gihapon, atong balik-balikon, mayang adlaw sa tadang sambusuryan, mga katawhan sa 1st District o sa 2nd District, ang pagtibaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala pohon sa Asenso sa Zamboanga del Sur.
15: Ang kakuhan ng inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian, Dodds. Unang bulyada.
16: Yes, sama sa naandan sa tong programa, ato na upong basahon ang mga proyekto nga gipatuman ni Mayor Sammy Co dinhi dakbayan sa Pagadian. Improvement construction of perimeter fence and evacuation isolation center sa Barangay Bulatok. And improvement construction of retaining wall and perimeter fence at solid waste bagong silang balangasan, renovation and repair of roof deck at C3 building phase 2 sa Barangay Santiago para dili na gyud motulo ang ato ang C3. Og improvement construction of water park sa Barangay San Pedro, makita ninyo ang ongoing nga trabaho diha sa atong water park og gapuhon mahuman na gina tungod kay gipunduhan na sa atong TESA. Og improvement construction of Puloyagan Beach Resort and Landscaping Puloyagan Phase. Hapit ay mahuman. Phase 5. Construction of Clubhouse Building Phase 2 sa Regional Government Balintawak. Construction of Retaining Wall at Balintawak Leisure Park beside Clubhouse Building sa Regional Government Center. Construction of Rotunda Stalls, Phase 2 sa Barangay Dao. Construction of Obo Building, Office of Building Officials sa Barangay San Jose. Construction of City Engineering Office Building sa Barangay San Jose. Construction of CDA Building sa Regional Government Center sa Barangay Balintawak. Construction of Commercial Center Building sa Regional Government Center, Barangay Balintawak. So, daghan kayong mga proyekto nga gibuo-ubo ni Mayor Samico din na sa ito ang kuan. Regional Government Center sa Barangay Balintawak kay Puhon, mahimo ng sa city, within the city.
15: Yes.
16: Ang Regional Government Center, mga higala.
15: City within the city, ang regional center din isdakbayan sa pagadian kung mahumanan at tanandod, anindot, nagigayo. Diyon na 90% na ang pagbalin sa itong mga regional offices and regional personnel gikan sa dakbayan sa Zamboanga, paingon din sa dakbayan sa Pagadian. Ato lang ma-imagine ang imong giingon nga mga daghanan nga mga projects nga nahimo sa kahimuan sa administrasyon ni Mayor Samico, kanang may kag clubhouse dito sa regional center. Imo bang ma-imagine what is clubhouse? Ang clubhouse is recreation. Kaon kuno siya club kuan kanang clubhouse nga biscuits dai no
16: sandwich clubhouse.
15: Oh, ingon si John. Salamat kay John sa imuhang kuan kanang sponsorship
16: sandwich
15: sa ato ang
16: kuan
15: kining ato ang gisulob karon ba atong attire. Wow, naapagyod. Wow, naapagyod ni o kani o kindi o bantay lang kaani. Anyway, clubhouse anadya ang recreation or kalingawan ilabi na sa ato ang mga regional offices personnel o mga muanha diha. Talagsaon loads no ang maong paghimo, pag-imahi o pag-imagine o pag-realize sa maong regional center diya sa may Balintawak, pinaagi sa administrasyon ni Mayor Samico. Imagine ka, mga na ay clubhouse ang maong kuan, regional center.
16: Yes, gito yung kada ni Mayor Samico tungod kay para ang mga trabahante din ha sa regional government center, mga regional nga buhatan, din sa region 9, dili na moanhe din sa sentrong bahin, gusto mo kaon, o gusto mo relax. Nadya, ang gihimo ni Mayor Samico ng commercial building, ang mura po na siya og mall, muna gitawag og clubhouse para di na maglisod ang ato ang mga personahe diha sa nagkadaiyang buhatan sa Regional Government Center. So gituyo gina ni Mayor Samico og buo-buo og purito din ang dapita. Og karon inyong inig-adto dito sa Regional Government Center, makita nyo sa walang bahin adunay gi-construct din ha. Mao na siya ang ato ang clubhouse og nindot ka na siya og mahuman kasi sulod na adunay mga national
15: Darby
16: accounts.
15: Darby swimming pool diha, dudes.
16: Nga, kuan, kanang pangkuan yun. Pang, sana, pang class A, pang high class yun ng mga kuan
15: yes.
16: Ba? Nga, mga tindahan. Bisag kuan, bisag dili mga class A, pwede po tayo mga ato dito kay inyuhan man yung proyekto, inyuhan ng pundo, ato aning tanan sa mga katahong pagadianon o sambusuryan nga laga ninyo ang Regional Government Center tungod kay makita ninyo ang labihan ng mga proyekto nagpungasi nagipatuman ni Mayor Samico o of course sa mga gipundan usab sa national government offices, sa central offices, ang ilang regional government offices anaa din na karon aduna sila yuta o ang uban ni ana ongoing ang construction. Makita nyo dito sulay lamo og laag da sa Balintawak one stop shop kung aduna mo yung mga toyo
15: yes.
16: Sa pang regional nga mga transaction. Usahan na lang ninyo og anha diha sa atong Regional Government Center sa Barangay Balintawak.
15: Yeah, og kana pong moanha mo diha kay daamoy importante kayo. Tungod kay moanha gid mo diha importante gid na mo nang moanhi gid mo sa dakbayan sa pagadian. Mapugos gid mo gani kay importante kayo, mapugos gid mo gani.
16: Wala man mo no choice.
15: Yes, no choice mo tungod kay pag-abot po ninyo sa dakbayan sa pagadian, makaingon po mo wow, this is it Pagadian City through the administration.
16: O gusto mo
15: magto
16: sa kanang mga transaksyon dere sa sakop sa Region 9, manhe mo ginang pagadian. Nya kay magabinaan man na ang ato sa taog Robinson Mall, ato sa Tagaysano Mall, ato sa SM Mall. O nya kay gusto mo na mangaon, mabuhi ang ato ang mga restaurant, mga karinderya, o gusto pa na diha. O nya kay ang transaksyon nila kay tuluman kaadlaw, mahuman og sayo-sayo, ang laag sa tourism destination. So,
15: matumo sa kuan, kanang barko.
16: Matumo sa water park.
15: Dito mo sa tourism boat.
16: Tourism boat. Diha sa Puliagan Beach Garden Resort.
15: Gusto so, mo magbinata mo water parks
16: mauna,
15: na.
16: Oh, mm. Nga makabuubog gid og kwarta
15: dinhi. Gusto mo tan-aw na pagiunggoy manlayat sa kuan mga falls. Mm. Oh, gusto mo na pagikwaknit kinsa tigo kakuta kita kwaknit adto mo skin descape sa datagan.
16: Oh, oh. Mauna nga
15: gusto mo og mura mo kanang naa sa langit nga gibayaw adto mo palpalan.
16: Viewing deck, palpalan, yes. Viewing deck. Mauna nga mapugos gid sila og hulog og kwarta dinhi sa dakbayan sa pagadian.
15: Yes.
16: Og mabos usab ang atong ekonomiya og pinaagi usab ni ana daghan na usab ang makatrabaho.
15: Yes.
16: Ang gimo ni Mayor Samikos dakbayan sa pagadian, domino effect ba? Gadi lang kay personal interest ang nahitabo niini. Tungod kay si Mayor Samikos, di man siya gusto ng personal interest. Ang gusto niya ang interest sa tanang katawhang pagadianon og sa Musurian nga makapahimulos. Mao na nga daghan gyung nakatrabaho sa gimo ni Mayor Samikos nya mingbos ta ba tong ekonomiya, economic nga panudlan na sa dakbayan sa pagadian, mintaas usab tungod na sa iyang pagpaningkamot nga ang tanang katawhan nakatrabaho, ilabi na katong nanggilaid sa kapobrehon kay ang sambang nga delsor at taas og poverty incidence, natabangan din sa dakbayan sa pagadian kay katungoy mga trabaho nila mga pamilya, anak, usap na diha amahan, inahan,
15: mm-hmm.
16: nakatrabaho sa mga private establishment kami sulod din sa dakbayan sa pagadian. Mauna nga sa local government unit sa kada LGU partner ginato ang mga private entities kay
15: yes.
16: usa-usab na nagbuhi sa usa ka sudad, usa ka lungsod kay ang mga tax ug buhis asam din na maglukat diba sa local government unit. Mao na nga ato agi na silang partner pirmi nya pagpangita ana og mga trabaho kinsa man dai mangihamon sila mangita og trabaho, siyempre diha gyapon sa kada lungsuranon, kada sudad, mga katawhan,
15: mo'y makatrabaho. Priority yun ang lugar, ganyan sila nagtukod.
16: O, oh, asa sila makatrabaho. Mauna nga, kung mudato ang usa ka sudad, Pras Pagadan City, Riches Component City sa Visayas and Mindanao, ang mga katawhan, aduna usab trabaho. Makatrabaho ang mga katawhan Pagadian City o Sambusurian. Kaya mauna'y gusto ni Mayor Samiko. Mauna
15: yes.
16: nga, sige nila hilabdan sa pikas nga, sige nga invite si Mayor Samiko o private entities. For your permission, daw kay nakatabang sa mga katawang pagadian, ilabi na sa walay mga trabaho, kay makatrabaho. O adunay income, kinsinas. Unya, makapalit ang pagkaon sa ilang mga pamilya. Ilabi na ni mga lungsod-lungsod nga ninggilaid sa kapobrehon, mauntan ay dapat tutukan sa itong mga kadugkaang leader sa probinsya. O kung saon niya na pagresolba, nintaas kag poverty incidence sa Sambuanga del Sur.
15: Oh. And that's the administration of Mayor Samiko. Mm. Wala na sila lain pang una-una. Dili ka resolba ang atoang kagamanan sa probinsya sa nga nag-ilaid karon ang atoang naon sa manadong ili. Ang ilaid karon ang atoang probinsya, dili na ka resolbar ang kasamtangang administrasyon sa probinsya. Mao nga puhon atoang abagan, tabangan nato si Mayor Samiko nga mapalapnag ang iyang serbisyo sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur sa Makarundods nga si Mayor Sami in demand sa mga kalungsuran sa Sambuanga del Sur nga paanhaon gyud, ilabi na sana ay mga kalihukan. And then syempre atong nakita na saksihan og makanang sa Facebook ba look ang pag-adto niya sa mga kalungsuran, ilabi na pinakalitis niyang adto dito siya sa lungsod sa Tabina.
16: Yes, si Mayor Samiko nakig sandurot sa mga katawan sa lungsod sa Tabina. Og mingjoin usab siya sa kanang party at the park. Kauban mm-hmm. usab si Mayor Badir Malaco sa mga katawan. Of course, mihatag usab siya og mensahe nga og inyong suportahan si Mayor Samiko. Dungagan og daghang proyekto ang lungsod sa Tabina alang sa kaayuhan sa tadang mga katawan sa maong lungsod. Kay lagi sama gyapon dakbayan sa pagadian, wag gyud gihapon gisportahan basta dili imong kalyado pertinging luoyan nimo. Mao na nga ang ira ra taon sa lungsod sama sudad sa pagadian, ang ira ra taon may gibahin-bahin, ginagmay ginagbay tunga-tunga ngadto sa kada barangayan dinis dakbayan sa pagadian og mga lungsod nga dili kalyado nila, dili pula lahi magkolor, green orange combination man nya kay di man pula ayaw lang sa katulang pula atong priority. So imong ana ba dapat magpanerbisyo sa katawhan, walay pili, walay kolor sa politika. Kay gibutang kasi mong posisyon, dili man nato mapugos ang mga katawhan. Kay lagi, pagangalan nga mayor ka, pagangalan nga gobernador ka, ang imuhang kuan ba, ang imuhang mode of kanang pagpanerbisyo, accountable ka sa tanang mga katawhan tungod kay ang ilang kwan anak buhis mao pud sa nagapasweldo sa imong haw nya naon sa man pagkaunsa aron nga na aduna may pagpigpihig sa tuang namuno Andres sa probinsya sa Sambanga del Sur og dili pareha og kolor adi pud mahatag og proyekto. Adunay mahatag og proyekto ipadala sa mga private entities naon sa man pagkaunsa
15: kwan gani siya government to government dili kay government to private in private individual tungod lagi kay dili ka aliado di maguna sa pwede unta so kinahanglan nga ang motunol ang kagamhanan sa probinsya ihatod gini siya og dawato na siya sa kagamhanang lokal sa usa ka lungsod unya karon unsa bang pagkaunsa well anyway dako kayong pagpasalamat ni Mayor Sammy kung join na tang tanan mga kalungsuran sa first ug second districts din sa Sambuanga del Sur join na mo sa kanang bag-ong diskarte na to karon alang sa tunhay og tinuod nga kasulbaran sa tuang kanang pagkapobrehon sa mga kalungsuran sa tibuok Sambuanga del Sur kanang moingon ta og kuan kanang mabuhay og maasinsong lungsod asinso Sambuanga asinso Pagadian City asinso Sambuanga del Sur.
16: Yes, makita man ang suporta sa mga barangay official sa kada lungsod sa 26 ka mga lungsod sa Sambuanga del Sur. Mara barangay officials na pagkita og suporta ni Mayor Samico nga tabangin ninyo si Mayor kay para makalingkawa sa kapobrehon ang probinsya sa Sambuanga del Sur. Di man ato malilong sa kung saan niyo og likay-likay din ha maigo man gyud po sa splinter top 7 forest province ang Mindanao
15: sa Mindanao,
16: ang Sambuanga del Sur sa Mindanao top 2 forest province ang Sambuanga del Sur sa region 9 unya upagid kapasar sa SGLG award good financial housekeeping wapod na apil ang Sambuanga del Sur nabagsak unya taas og poverty incidence no sao naman lang sao naman sa mga katawhan sa Busurian mauna nga perting pagkaluuya ang probinsya sa Sambuanga del Sur. Kung pohon, kung tabangan ninyo si Mayor Samico, ilabi na sa labang mga gahom nga mosaka siya sa taas ng posisyon, laumin ninyo ang saad ni Mayor Samico nga makalingkawas sa kapobrehon ang probinsya sa Sambuanga del Sur kaya di po siya gusto nga maulawan siyang pagpanerbisyo. Pagkita man niyo ang dakbayan sa Pagadian nga atong balik-balikon din, ito na ikaw lo, kaya na may resibo, makita man. Richest component city sa Visayas and Mindanao. Unya si Mayor Samico top 3 sa mga mayor sa tibuok Pilipinas.
15: Latest na.
16: Og top 1 sa mga mayor. Top 1, top 2 sa mga mayor dinhi sa Region 9. So
15: yes.
16: Most performing mayor, the modern
15: sa
16: architect
15: sa tibuok Pilipinas.
16: O Pagadian. Unya sa tibuok Pilipinas, maayo gid si Mayor Samico. Kabalo gyud unsa
15: so, kung mo top gani ang Pagadian City. Why ka ng question nga mutap po ang mayor? Tap ang mayor sa iyang performances, mao nga mutap po ang iyang siyudad nga diin siya nagalagad. Mao nga sa latest nga pag-duaw ni Mayor Samico sa mga kalungsuran, ilabi na sa lungsod sa Tabina, Dodds, dako kayo ang iyang pagpasalamat ni Mayor Bader Balaco o siyempre pa sa sanggoniang bayan members nga gipangunahan ni Vice Mayor Clydelyn na Poloyapoy Pablo, si Ate Bibi. O siyempre po, kanang mainiton siyang gidawat, dayag kaayo o sadya kayo ang mga ISBE members nga kaning nakigimamat, nakiglamano ni Mayor Samico. Siyempre po, diha po ang second district board member nga si board member Luloy Poloyapoy o guban sa iyang kinatibok ang pamilya.
16: O mayor usab sa lungsod sa Dinas.
15: Yes.
16: Si Mayor Eliezer
15: Mayor
16: Asoy.
15: Mayor Asoy sa lungsod sa Dinas. Diha usab. O daghan na kayo nga nagpasabot nga mo join sila sa Asinso, Sambuanga del Sur sa mga kalungsuran.
16: Tungod kay makita man gyud ang performance ni Mayor Samico. Wala may halong drama.
15: Yes.
16: Makita gyud nga kuan project oriented alang gyud sa tanan makapahimulos ang tanang katawhan dinhi sa Sambuanga del Sur. Nya mututag sa dili ang ilang mga katawhan sa kada lungsod nakatrabaho ba diri sa dakbayan sa Pagadian. So mao na itabang usab ni Mayor Samico nya puhon mas padugagan usab na og inyang suportaan sa taas na usab nga level. So sa dugang isugutanan gipadayag sa City Government of Pagadian ang dakong pagpasalamat sa pagbisita sa mga representante sa World Bank.
15: Yes.
16: Kauban
15: ang
16: sa
15: pagbisita sa World Bank.
16: DOH HFRB Director Annette Tan o Universal Healthcare Project Director Francis Rose Mamarel sa Department of Health Central Office at all sa ilang courtesy visit sa syudad sa Pagadian. Og abi-abi og himamat sila ni Mayor Samico. Kabayan sa ilang pagbisita ang pag-inspeksyon sa mga proposed health project sa syudad, lakip na ang bag-ong Santa Lucia TV dots og bag-ong Balangasan Line In og ang infirmary annex upgrading and equipment project.
15: Wow.
16: So kuhon. No, kuan, mo na ni ang stepping stone.
15: Bisita naman yun.
16: Para mahimong level 1 hospital.
15: Ang infirmary, bisita na yun sa DOH Central,
16: yes, Central Office.
15: Yes, Central Office.
16: Central Office, both pasabot, ditigid sa main sa Department of Health under
15: yes.
16: sa ni sa bagong nga sekretary. Tumong sa maong mga proyekto ang pagpaligon sa mga pasilidad sa panglawas o paghatag og mas access, epesyente o di kalidad ga serbisyong panglawas alag sa mga Pagadianon. Padayon usab ang paningkamot sa City Government of Pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Samico aron mapalambo ang mga health facilities, aron mas dool, mas paspas o mas maayong serbisyong panglawas ang madawat sa matag pamilya sa dakbayan sa Pagadian. Pasalamatan sa lokal nga pagamhanan ang World Bank o ang Department of Health alang sa ilang padayong partnership, suporta o kooperasyon sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas alang sa katawang Pagadianon. Mao ka na ang tinguha ni Mayor Samico sa nahabilin niya nga termino nga yang mabilin nga legasiya, wala gyud ika question tungod kay priority ni Mayor Samico ang health program. May labi na itong City Health. Maayo ang serbisyo sa itong City Health. Unya ato ang City Pharmacy, libre nga tambal. Unya atong Infirmary Hospital, pohon maglibiruan hospital na. Amo na ni ang mga stepping stone nga usa sa mga legasiya ni Mayor Samico. So di na to ma sa kadaghang proyekto ni Mayor Samico nga iyang mga legasiya, di na to ma usa-usa tanan tungod kay nagpungasi ayang mga proyekto nga gipatuman dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa iyahang last term og pohon iyan ay palagbas sa Zamboanga del Sur og lauman ninyo ang bagong kausaban bagong probinsya sa Zamboanga del Sur nga asenso Zamboanga del Sur.
15: Yes, pohon niya kun buligan sa kapalaran kay si Mayor Sammy bukas manggod gihapon layo pa man ang 2028 dili pud ta makaingon nga gobernador gyud ang iyahang kanang tumong kun dili kung wala nagit pilain nga ganahan mag sa maong posisyon nga makahatag sa sinserong serbisyo, syempre pa naa si Mayor Samico kay matod manggod ni Mayor Samico nga ganahan ra pud siya mo pahaway lang usa siya isi pribado na unyang individual tungod kay nagkatiguang na gyud ang tawo manggodod dili ginato mabalibaran ang atong
16: yes.
15: pagkatiguang o unya kay bisan pag maingon si Mayor Sami nga tiguang nako senior citizen nako gusto nako nga magpribado individual. Oh,
16: pero lagi kay ang singgit sa mga katawhan,
15: yes.
16: ayaw your pagserbisyo sa probinsya kay ikaw amo ang gikinahanglan tungod sa kahimtang karon sa probinsya nga ninggalaid sa kalisod.
15: Yes. Ultimo Dios ka namang maka murag kumuton imong dugan tungod kay atubangan sa mga persons with disabilities kon PWD sa kinatibuk-an sa dakbayan sa Pagadian, gipahibaw na ni Mayor Saming gusto na siya nga mopahuway pero gipadecide sila wala manggyoy moingon nga ayaw nga okay Mayor kundili ang ilang singgit sa atong mga kaigsuunan nga may kabilinggan, no, may kapansanan, Mayor, i-extend ang imuang serbisyo sa tibuok Zamboanga del Sur. Andami nga moabiba kanimo bisan naami kabilinggan sa panglawas.
16: Yes, mauna no ang panginday sa mga katawang Zambosurian kay makita mandak bayan sa Pagadian. So ang uba mga supporter nga pulahan nagduha-duha na ang sila nga ato kang testingan ni si Mayor Samico.
15: Yes.
16: Ay nang pagduha-duha kay ang dakbayan sa Pagadian makita man ninyo.
15: Mm-hmm.
16: So daya kung tataw no atong balik-balik kon din eh nato na ikaulaw kay aduna
15: yes.
16: may sibo matag istorya
15: aduna ay kamatuoran
16: wa matag istorya baka
15: aduna ay tinuod nga agi
16: richest component cities sa Visayas and Mindanao nya si Mayor Samico top 3 sa most performing mayor
15: most
16: sa tanang
15: mayor.
16: Sudad mayor sa tibuok Pilipinas unya tanan gyud kuan gis performing kay si mayor mao na nga atong balik-balik kon eh kay to tutag sa dili, mutuo mo sa dili, kamong naminaw.
15: Mutuo kita.
16: Mutuo na lang gid mo, kay maabot mong kita sa probinsya pohon. No, mabati ninyo na, unsay kausaban, kung siya inyong suportahan o buligan usab sa labang mga gahom.
15: Yes, so, mga kalungsuran mo niya, dili na bitaw tamayon nga, kuan ka na ang kinahanglan ng orasa maabot ang pagadian kay gutom na kaayo. Walay kuan, walay mauni-mauna. So, kinahanglan ang kadalungsod palambuon o kinahanglan unang-una giyod ka na yung ekonomiya dod sa kanang mahaw hasta sa poorest among dapur sa probinsya kay hilabihan kataas ang poverty incidence sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Dilibot ipasabot nga walay mga proyekto ang atong probinsya na pero gipalabi nila ang pagbuslot dire buslot dito para sa ilang simentadong kadalanan nga yes makaingon man ta o ka proud punta nga taga Zamboanga del Sur kay naay sinimentadong mga dan pero dili di ay kana ang una gayod nga gikinahanglan tungod kay una gid nga palambuon ang atong mga katawhan dayon sunod-sunod na gilayo na ang ato ang mga kadalanan.
16: Yes, mao na mga higala nga patas na ang pagpa-revision ni Mayor Samico sa kaning SGLJ adunay 10 fillers unsaon pagpasar din ha.
15: Yes.
16: Makumpleto na diha tanan tungod kay mao mo ginay gi-required nga isip mamunuan ka sa usa ka syudad. Mao mo ginay angay nga sundon kumbaga template na ba? Kung mayor ka tanan nga serbisyo ihatag nimo sa katawhan. Mao mo ginay trabaho sa usa ka mayor nga mao na nga puhon iyahan nang maangay tanan kay ang probinsya sa Zamboanga del Sur October 10 bagsak man gyud. So kinahanglan gina nga ato anang ma-recover unsa may kakulangon nganong naingon ana na unsa nang pag-unsa unya sa financial good housekeeping ano man apil ang probinsya sa Zamboanga del Sur. So daho kayong question ha daho kay pangutana iyon sa paggamit ang kwarta buhis pondo panudanan nga gikan sa mga katawhang sambusuryan. Nabalik ba, nahatag ba og sakto pinaagi sa pagpatuman sa mga proyekto sa mga katawhan? Nya nganong wa man naapil sa good financial housekeeping ang Zamboanga del Sur.
15: Yes.
16: Sabot pa sabot, wala kayo magamit, wala matarog og implement ang kwarta nga unta maoy ikaayo sa mga katawhang sambusuryan.
15: Yes, asa man ni mga kwartahan na specifically ang yangungo mulo sa katawhan. Wala ta ingon nagtumo-tumo, wala punta ng hilabot, nag-istorya kita sa tinuod, yango-ngo, og singgit sa katawhan, og mismo ang atong mga nakita, di it can't be denied, dili nimo na ika kanang
16: ikalimod.
15: Ikalimod.
16: Bisan pag unsaon nila yes. Ikalikay, tubag diha, di man na sa mga gikan.
15: Naunsa
16: gikan man sa DILJ.
15: Tulay sa Pulakan labangan nga kadaghan sa nas na disgrasya latest.
16: Kano sa mo man na mahuman?
15: Kano ang tulay sa tukuran?
16: Oh, atong i-kuan ba? Atong i-call ang attention sa contractor ana. Ilabi na ang mayor diha. Ogang congressman, gobernador, DPWH, First District, tanan. Inyohan ni ang accountable. Dapat unta diha sa tulay sa labangan. Paspasan ninyo kay National Highway na. Risky kayo sa mga agi, tungod kay ang ibabaan na dulhugon kayo, unya mga agi di mga daggo ng mga sakyanan, bugat ng mga sakyanan, madugay o pinugong dito sa taas, kay isa-isa, puli-puli o agi, kay close man ang isa nga bahin, hinungdan nga malos break, malos control, mauna nga dunag yung mga disgrasya din ha. Unta, 24/7 ang pagtrabaho diya sa maong atulay.
15: Exactly, dahil yung dili lang kay makakita ata o usara kabuok kuan diha kanang ikwipo. Kinahanglan double time kay
16: paspasan ba?
15: Sa ilang tigpama ba ningingon sila nga my time frame that will be mahuman January 2027. So
16: dugaya.
15: Oh dayon ingon ana manggudod sa kung nakay time frame dili lang ka magyaya. Mas maayo nga mahuman na siya before January 2027.
16: Ingon ani ba kung ikaw usa ka politician aduna kay pangunahuna sa mga katawhan sa Zamboanga del Sur aduna kay political will dili ba ka magpursige nga duha ka kontraktor paspasin ninyo ingon ana ba sub-sub ang trabaho pero kay lagi personal interest hinong nandaghan hinong kaya
15: ng disgrasya. Example doon mga kita diya anong alas 3 sa hapon or alas 9 sa buntag, wa pa may nagtrabaho. Alas 9 na ha, sa buntag. Pagka alas 3 na po pagbalik na to, wala na po yung nagtrabaho. Asa? Naunsa mo ba gani na nag-petromax na malanggani na para mahimong overtime hangtod buntag?
16: Kalot-kalot, unya. Yes. Kalot-kalot, ginagmay, pahuway din ako saan pagdali ipaguman sa mga tulay.
15: Kung 24/7 by shifting na ang mga tao na ay adlaw din lahi pod panggabi sa ato ang mga construction workers. Yun ana.
16: Inanaunta ba nga ang usa ka leader sa probinsya o sa kadalungsod dukdukon pirmi ang maong kontraktor paspasin ninyo na diha kay National Highway.
15: DPWH, kinsa de contractor ana? Kinsay mayor sa Labangan? Kinsay congressman sa First District? Kinsay gobernador sa Zamboanga del Sur?
16: Oh, kinsay contractor?
15: Mo mansab mo ana jud gihapon good.
16: Pastilan jud amot na lang. Mo na status sa tong probinsya karon din mo. Kamo mga suporta diha pulahan ana, magbago magbagi-ibe mo diha kay kami ana nahilabot. Hoy, pagmata magbuntag oy. Ay mo palabig dipinsa. Awan mo na kadimao. Muna klarong pag-aistorya diha.
15: Napay ga PM Dodds. I-search gani ninyo sir og ma'am nga paborito nilang sigig pangbuslot sa probinsya. Pero